gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti eyan omo olon tin ni anfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu lafe mojumo yi ni gbogbo bi ti e ba ti gbo owo ja eto yi wake up is another morning devotion oni ni ojo kan ninu awon ojo ti a ki fi se awewa friday for that matter gbogbo eyan omo olon te fe ki olohun se weekend fun yin edide weekend is another friday mo bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi baba re ipa ninu ipa ti ase ninu ase ijile ife to nfo won agbara enikan ni woli ta lo ndun yi pastor dekunle epaphras woli yin na ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank ti midire market gbagi titun ni ilu ibadan mo gbo leti mi won ni ki nfinu findo so tele mama baba the law will make your children to become a voice not a noise olorun yo je ki awon omo re ko di ohun ki sariwo kapalabadi abada shahala in this nation in the whole world your children will become a voice ninu aye nilu to wa omo re yo di ohun ki sariwo e fowo kan awon omo yin to ba nbe nitosi pe yin omo mi you are a voice, not a noise. Mo kiyi, mo gbe yon mo lo e man boni bi pepe. E fa won man yon lo wo, weekend ilele. Today is another wonderful day. And bi oluwa se mbeti e mi embe layi. Pastor Dekunle Epaphras lo nkiyi to logun to logun. E mi mo nkiyi te leso, te leso. E mi mo nkiyi loruko Jesu eni to kuto si jinde. Ati mo nkan meji ti olon le se. And mo gbo nkan lo le se. Oh, gbogbo le le se ohun gbogbo lo le se ohun gbogbo lo le se olorun aye raye e ma bo nbi pepe eyin ara osodi eku amojuba mi ni agbara olorun ni ago mefa idaji ola ni fere njogi woli odekunle epabra yo wa ni ilu osodi ni ewe nla primary school ti nbe ti npele ewe nla yen ibe gangan ni ma ti pade yin ibe le ti pade jesu ninu aye mi bo ba se juwe ma juwe fun yin eyin ayan fe wa do bale e wa kunle e wa dupe lowo baba mi na gbori ile feju okan soso ajana ku ti mi gokijikiji oba pani jejeje bi eti iye metu awa ogo re a fe we n to le gbe to go ye are nikan ni aye are nikan ni sale ile ni gbogbo aye o nikan ni ade ola ati ogo ye e ba nki e ba nge e ba ndupe lowo baba agbalagba gbogbo eyin omo olodun do bale e ki baba re gbogbo eyin mama e kunle e ki olorun emi awon woli e so ipo seun gan awa o le fogo e fe lomi ori won gbe

mo gbeyin omo Olorun eke baba mo dupe baba mo dupe latori mi de sale ise owo re ni baba mo dupe latu abaya Olorun gba ope wa ni jebe ogo ni fun o Jesu mummy ati daddy e dide oni lojo ke dogun osu elekarun 15/05/2026 please eja joke hallelujah lamije eja ke mejo ka si ogo meje si today is 15 nibo lewa somebody shout eight hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo meje ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah ogo ogo ina lo mo ba won ri laye in the name of Jesus ekibe eni morogo o si foju ri ogo Olorun in Jesus name emi ni mo si de iwasu mo ni number 1 I moye nkan ti omo eyan o le se I moye nkan ti system o le se emi mo waasu e mo wa ka Psalm 108 verse 12 fun wa ni iranlowo ninu ipoju nitori asan ni iranlowo eniyan mo si ngbe awon testimony to jomo eyan omo Olorun mo wa ni Olorun re ko si nti o le se mo wa ka jade ninu we Luke 1:37 oni nitori ko si ohun ti Olorun o le se Olorun nikan lo nso gbogbo mo wa ko niyan pe o ngbogbo lo le se o ngbogbo le le se o ngbogbo lo le se Olorun aye raye mo wa fe ki gbogbo eyan omo Olorun dide e koju se n to le so ngbogbo loni jimo loyin na wo mejeji si pe baba mi tori bo le so ngbogbo yi tan mi pada tori bo le so ngbogbo gbe ori mi soke laye tori bo le so ngbogbo fun mi ni isinmi e wa kigbe mo e so oni ke pe mi eni baba e kigbe si baba mi mo bi oni nitori ku ati ajinde Jesu fun mi ni oro so mi do loro eni kan kini eleketa ti Olorun re le se o le so eniyan di Olorun this same your God o nikan ni mo so yan do loro gbogbo awon to sogun owo won ti ku ni basket to ba ri eni to te o pada te na ni to ba ri gbogbo awon eniyan ti won mo ti won lanu gba o ti won lawon mo awon le so yan di olowo e so fun won pe ofo ijo keje oja ni enikan Olorun kan ni aso ni di Olorun eyin wo le be ko so yin di Olorun e kigbe Olorun mi ga emi na aga olowo ni Jesu emi

0: De ma lowo. Mo fe ka fun Oloni. Only silver and gold they are mine. Emi mo ni wura ati fadaka. On lo fi eye, on lo fi oro to fi si eye. Eye ni bibeli pe ni owo. Ibi oba wu Olorun ni mo ni Oloba si. Mi mo boyo le mo si ami. Mo pa lase ki ola ola ko ba fun o. Gba owo, gba owo, gba owo, gba owo. Gba oro. Oro to le tan ise. Oni emi ni Oluwa Olorun re. Eni to fun o ni agbara lati ni oro. Ko le ba fi di majemu awon baba re mule. I am the Lord thy God who giveth you power to make wealth so that you can establish the covenant that I've made with your father. E kigbe ma di Olorun. Eyan ayan fe mo ti ri Olorun yi ti mo soyan ti mo gbe eni ti o je nkan kan ti a si so di Olorun. Ninu we for Samuel chapter 2 verse 7 e wo nto so okan mama la mole ni o ni Oluwa so di talika o si so di Olorun your God o so di talika o si so enikan di Olorun e lo fi eyin ti ni bi gana eni baba so mi do Olorun Olorun jo fun mi ni oro fun mi ni owo ti ma fi gbe ile aye pelu irorun iye awon to ba fe so do Olorun ni opo awon to so do lowo gan mo pa awon olowo to bi an se ni lo bere o kan wu se in mo yonde ni in mo fi owo dayan ni a mo mo entrust owo leyan lowo pe e kowo mi fe leyi e ja wo bi o se na ki Olorun ko faye re se banki ko fowo dan owo o si ni sina eyin ko do Olorun a fe sami laaro yi mo n lo sori Facebook mo n lo sori YouTube. Gbogbo eyin omo Olorun ma wa lori TikTok na o dekunle Epaphras ni ke lo e wa mo nkan to daju e mu bottle water kan dani o lo pe number 4 loni o lo di number 4 loni a n to jo ni mewa ni ayan fe eyin omo Olorun gba ti o ba bi di ojo Wednesday si Thursday ti nbo yo ti pe 10 kini kan da mi loju o ni bi eyin ba fe ti e si gboran o le ojere ile na e ma je nde na penu emi so di talika o ni mo si to so di Oloro bo le tin gbo mi pepe yo pomo ni jo Sunday ti nbo yi mo so fun awon mo gbogbo anointing ti mo fun yin patapata e mu de church gbogbo eyin ti mo ti fun ni anointing oil e mu iba se rale rale lasan loku bi nsi fun o na Olorun ba si je nle fun o e mu wa a jo wa nbe ni jo Sunday ni this coming Sunday is fire for fire by his grace Sunday eleketa mo nbo engineer e je awo boyo le so yan do Olorun e wo nti mama iso dale
1: praise the Lord praise the living Jesus mo dupe lowo Olorun ojiji oba to mu mi kuro ni family house ben sir for good 15 years wani family house
2: e wo nbe o
1: oko mi
2: oko aya oju yin o ti ri to
1: oju mi ti ri gan o oju mi ti ri owo ori omo baba mi
2: eni su kin ti e ko bi n we re se eyin ti marry 15 year ni 15 year e gbe mo yi kin le mo bi 15 kin le mo bi won se ri ngba won wa 15 years ti an marry yen ti an marry eniyan ni 15 years ago so omo to fine ni won lati le won si tun fine this thing
1: so baba mi
2: omo mi sule
1: mo wa dupe lowo Olorun wi pe Olorun mi mu kuro ni family house so o mu mi lo ile ti todo temi na Olorun fun won emi ati family mi
2: eyan atoko yin
1: beni o ko le fun wa na so o mu pepe mi kuro ni le family house o mu mi o mu lo si ile ti temi na
2: na owo e soke mo nbo bi n ba gbo ti ami re do ota re yo ku obi to ma wa mo ni pepe re yo ku nibi to wa Power. Power. lọ síbi tó bá yẹ kó wà. Say louder, amen. Sit down.
1: Baba mi, Ọlọ́run ṣe fún mi leléyìí.
2: Mo wáyé mi látòkè.
3: Mo wáyé

0: Ode ya mori ka o.
1: Yeah.
0: Ewe ni ka.
1: Yes sir.
0: Ori ka kiri o.
1: Hey.
0: Ori lori padu.
1: Hey.
0: Ori lori orule.
1: Hey.
0: Oni mo wa ologo ama.
1: Jesu.
0: Oni iye de sunu leyi.
1: Hey.
0: Olo ni di ologo nu yi.
1: Hey.
0: Olo o fe fi se ipade.
1: Jesu.
0: O fe fi tu emi se.
1: Jesu.
0: Oluwa ni iye ye ti dagba.
1: Hey.
0: O wa tu fe ori pe iku ti de.
1: Jesu.
0: A wa fe fi emi enikan si ajo.
1: Jesu.
0: Ko ba le fi omo yen re mi apada.
1: Hey.
0: Mo de ngo fe mi re mi.
1: Hey.
0: Eyin eye eduo dede.
1: Yes sir.
0: Sabo ta lo fe fi emi mi re mi.
1: A lo fe fi emi ti mi re mi.
0: O ma ku da lo ni.
1: O ma ku da.
0: O le fe mi omo mi re mi.
1: O le fe mi omo mi re mi.
0: Gbogbo eyin tan gbo mi lori radio.
1: Yes sir.
0: Eduo la iwo bata.
1: Hey.
0: E ma sere.
1: Yes sir.
0: So pe ta lo fe fi emi omo mi re mi.
1: Ta lo fe fi emi omo mi re mi.
0: O lo ajo fe mi re di.
1: O lo ajo fe mi ara.
0: Ta lo fe fi emi temi ga di.
1: Ta lo fe fi emi temi ga di.
0: E je ko gba ku mi ku.
1: E je ko gba ku mi ku.
0: Nitori eje to kan lara e. Nitori eje iyebiye.
1: Yes sir.
0: Eje olura pada. To kan ni kafari.
1: Yes sir.
0: E ba ile sabi. Ogun jija re tan loni.
1: Ha
0: mi
1: ha mi
0: ha mi
1: loruko ojo Jesu.
0: Eyin o marugbo ojo. Egbo itoni ti mo gba lori oke. O jade si mi pe ki gbogbo eniyan ko ru ebo aanu. Ise to nse atomo to bi to ba ri anu gba lori won ki wa lo sise fun eni to kawe ti o ba ra anu o kan de ka lasan e toro fun anu lasiko selu to tun sun mo yi e bebe fun anu eni ti o ra anu gba nkan le se te ba ra anu gba ise die owo lati de o ni pe ke tete inte ba lagbara ko seni keni to so fun pe iye bayi dandan la ni ko so iwo lo mo iru ore anu to lagbara san sinu arugbo ojo God's Covenant Prayer Ministry ni o gbe jade o Access Bank deni mu bayro ko account number isile eyin tan ti ni lowo tele e ku orire 1 9 6 6 8 3 4 0 2 5 Access Bank ni o gbe jade God's Covenant Prayer Ministry ebo anu ni o sa toro anu lori ise je ra anu lori omo je ra anu lori aye mi olodun bebe fun anu ko san ore anu e gba account number ile kan si papapa 1 9 6 6 8 3 4 0 2 5 so le ru ebo anu loruko Jesu wa kanu nibi to lero
1: wo bi.
0: Yes sir.
1: Eni kan ti tejele nitori e.
0: Yo.
1: Jesu ti ku nitori e.
0: Oh, yes sir.
1: Eni to lo wo pa mi ni ku oro.
0: Hey, hey.
1: Eni to lo wo pa won na ni ku oro.
0: Yes sir.
1: Eni yen ba ku iku emi ati
0: ha mi ha mi ha mi loruko Jesu.
1: Gbogbo nu ile aye eyen sori bo like en to se bayi iya to se bayi to iya won mejeji ori e pe sori gbogbo nu ile aye re yi to je pe ibe na lo fa wa ibe na la je wa ibe na ni orogun ile wa opolopo fanatito sori bo se iya won mejeji mo gbe agbara iku atajin de Jesu gbogbo ogun to lo ba balara re ogun yen ko fo jade loju
0: ha mi ha mi ha mi
1: loruko Jesu Kristo. Eyin aje te ba gberi soke bi mo se pray lowo yi ara ko pa yin da
0: ha mi ha mi ha mi loruko Jesu.
1: Oya ewo lo yoju wo mi ogbologbo aje to buru aje orita meta aje odaju ogbona bi ajere mo pe agbara jinde Jesu iwo aje to n de mi wo to fe dawo eyan yi wo ibi to ba wu ameye ninu leta tin gbo mi ya nibi kibi ta je igbawa ara ma pa so
0: ha mi ha mi ha mi loruko Jesu.
2: Oruko mi ni Lazisi Absat lati iyana logbo ni mo ti wa mo dupe lowo Olorun arigbo ojo
1: lati iyana logbo
2: beni oba ti o kin finish esin bo tin lo si program lori sirisi ṣugbọn mo dupe lowo Olorun pe mo ri anu gba
1: larugbo ojo
2: ni arugbo ojo nigba ti mo wa bi ojo ti mo fe wa bi yen mi o lowo moto lowo rara ore mi kan lo ni ohun ma sanwo moto mi kin je ka lo ṣugbọn nigba ti ade bi bayi mo sa mu mi o ni photo awon mo mi dani mo koruko awon yen sinu iwe omo mi kan abile keta mi lo je omo yen o tin se exam lati joy lati o ti se fun bi ore marun ti ore admission sugbon mo dupe lowo olorun ijo ti mo de bi bayi mo ni olorun arugbo ojo dide funran lowo aye mi lori sign up gogo olorun jeri ara re lo fi ara re han exam to nse yi to si se yi to se lowo lowo olorun je ko gbe isin ayo ya mi lenu je kin le wa dupe mo dupe lowo olorun igba ti mo de le pada mo sa e fun won enika ojo yen ni enika gbe omi oru ati tosan enika gbe dani omi yen ati yepe bi baye enika bu dani mo wa bu yepe yen si gbogbo ogun mererin inu le mi mo tun wa bu mo gbe omi yen dani olorun
1: ati yepe ti mo press
2: ijo yen ni mo ni olorun arugbo ojo won lo nse yanu fa eyan mo de jeri mo gbo lori radio jeri ara re ninu aye temi na papa ju lori sign up yo ya jeri ara re so ngba bo se di ojo keta bo mo yen se pe mi niyan e lo mo mi olorun ma ti se o ma ti ran mi san koda gbogbo bi ona meta to hun ti se gbogbo e jare papo lekan na ni mo ni ewo lo wa fe mu nbe olohun o lo si lorin o ilaro olohun lo sugbon igba ti rin ajo yen sele ko si owo kankan mama to n gbadun egon ko so owo lohun o de ni baba lati gbo ti mo tin ko han kakiri mo sa mo sa ti denu olorun arugbo jo won lo n se yanu se yanu fun mi so re yin la se pe ni yonda olorun won sa le omo yen gbogbo eyan won sa ngba ti won gbo ko pada wo school bele yi ba dide a fun lowo olorun dide a fun lowo ti omo na fi ri school yen wo o tun wa se atun wa so wo won so wo school yen so gbo fitin tan ko so wo to fe fi gba le nibi to ti wa nko se ngba ti o ri admission tele ta ti ni ko ma lo ko se tailor oga eyan wa dide wi pe ah ohun ni ore kan I pe lesora be ni pe o ma help e je ko un ba soro bo se ba lesora yen soro ni mo sa dupe lowo olorun lesora yen obirin ni o gba towo tese o fun ni yara kon ni ko ma gbe be mo dupe lowo olorun
1: omo re ti wo school bayi
2: be ni mo dupe lowo olorun
1: ki lo poko mo
2: sign up
1: ti admission o de ti se bi e melo seyin ti o mu
2: o ti se bi e marun seyin ti o ri admission
1: ijo to darugbo ojo lo ba barugbo ojo ni gbolo barugbo ojo
2: olorun se o
1: sanu omo temi na ke kana sokoto kombi arugbo ojo sanu omo temi na iya yi lati oni lo ati wa ati sign up e mo ra anugba oni mofo oju oni ti o tomo yo fi pari koni yi o olorun lo ma care fun in Jesus name so ko oluwa lo care fa won mo mi o fe da mo mo olorun ba mi se yoku

is correct ni o kede ti se sapa bi ati lagba ton se ble bi ko o kede tu fe ma la to bogi o fe ma la gi boton lowo kan la gasi kale a je pe ka ma ja rawa beta gbe rawa debe gege bo je ma gbeyin temire to abaye ne ne mi Nyere daraya to duro kokoroko to duro kakaraka confirm ne ti o gata aja bale gudugbe bi e mu koloko lai tete ati lai wararo oni tabi sugba kankan no niyan o se ble bi ko la tori gbogbo ile wa Nigeria titi to bi dogi oko niyan ni le ogere la ti ma lanfane la ti ma gbe si yin leti loni kongbe kongbe niyan o ya tatata su That's a ma, Koma Bada Bama, Escalab Yoma, Yami Gay Body, Makeke Makeba, All about Jima Kedesu, Sebly Biko, Emio Sulori Lampaye, Nemo Visusa Pawaju, Ejitimi, Oye Malo Sule, Egg Bay Body Neko Koyeji. Oye pepe pa la jibe enyo lelu fe Chelsea ati Manchester City e kede mu ngekre kede ku mura ojo tola se ble biko ojo eku tin po iru eku tin le laarin awon mejeje ne tori pe chocho meji yo kede tun lanfani lati boju kara won eyan to ba di lola ni tumoro ne pepe sere Wembley ne bi asekagbe dije FA Cup todun 2025-2026 in matoyin ojo bi pe Manchester City won ti paroko ranse o eyan si Chelsea Wembley bi ko lojo tana iko je wewe Manchester City won so bateya Wan samba teya, enye madi kwa jawewe, ti Manchester United, welwe mea yo meji se yoka, nebi ashe kagba DJ, FA Youth Cup uneye, todun 2025-2026, che yo basibo, wankade nikwe. Bia ba fe fuba omo ba be ni lonje omo ye ni la koko gba loju Manchester City won ti koko gba mo ya won loju o tun mo si wi pe won ti paroko eyan ranse si Chelsea gagaga niyan eyin ti Chelsea e ku mura o da lati be gege bi akole se ma so le ninu we ta gagaga igba koko gede ni yi ele ti Chelsea se ma Manchester City se won jo ma jumo koju ara won ni bi ase kagbe DJ FA Cup sugbon eja leyin mo wi pe won ti pade ri eyan ni bi ase kagba DJ UEFA Champions League moda te ma karaboko Eyan lodun 2021 atodun 2019 won pade nenu idije UEFA Champions League asekagba ati karabako lodun 2019 ti ma wa toyin lodun 2019 La todun 2019 ele ti Chelsea be won ti di asekagba idije FA Cup ati Karabako te won ti gba ni kokejeje ko si kankan nu re ele ti won ti igba o koda igba mefa toto seyin o ni Chelsea to ti di asekagba idije Karabako idije FA Cup ati Karabako ti won gba kankan be koda Ne papa sere Wembley o ni won tin lule eyan ninu gbogbo mefefa yen odun 2019 won di asekagba idije Karabako oda won lule leyin o odun 2020 won di asekagba idije FA Cup Chelsea o lanfani lati gba odun 2021 won di asekagba idije FA Cup Wa tun gbeyin o na odun 2022 won di asekagba idije Karabako won tun padanu e odun 2022 won di asekagba idije FA Cup won padanu e odun 2024 bakan na won di asekagba idije Karabako won tun padanu e igba mefa fo mefa igba mefa toto niyan ele to ja wi pe won padanu e eyan ni papa sere Wembley Bo lo se ma wa je to ba wa di lola eyin ti Chelsea yo ma je gba keje
se tun ma lule to ba di ni tomorrow koku si wala ba kan na ta ba wa so nipa be won se lanfani lati gba defe ye efe cup si igba meje ototo meje ototo eyan 7 times oni se city lanfani lati gba ife ye idije efe cup igba meta pere oni manchester city to ti lanfani lati gba be na re se ri manchester city oni ko agba bolu akoko eleti yo de asekagba e asekagba idije efe cup eyan nigba merin lodun merin telera won niyan o odun 2023 won debe odun 2024 won debe odun 2025 won tun debe lowo kan laga si kale sugba ju gbogbo re lo oro gbogbo ere gbogbo ese tere tere o di papa sere Wembley eyan to ba di lola ni tomorrow o wa ku so wo ipa gba ballu Chelsea ati Manchester City ipe tani yo gba tani yo de segire tani yo gbefe eyan to ba di ni tomorrow gogogo o ya lori owo yen e ja kira wa pe akoju mana atu koju mama akoju la turo modu to dawa laye kaye la gbon ka gbon ele te ba kede lanfa lati tu segere si enje lojumo tun ni mo kiyin dele alara mo kiyin dele ajero mo kede kiyin dele owa ran gu aga nitori pe loni lojo jimo olohun oba daku dabo o wa foyin saye wa ojo eti lawon baba baba la wa npe eti bojo kojo ma le yo eti borun koro ma le ran eti oni bo rere nu aye wa e me somebody abe busy e raye chame e ma lo ka wa gbera bi eji ni asegun ta jo nbe lapa bi alaye gbe body aro ye o ka jo e tori pe iye to ba da eyan gangan lo ma kede lanfani lati tawo gba lowo kan laga si kale ile ti pe irode ti pe acheche yo ro tu joju bele wo won wa bi mi pe jo ma tara abi ko ni tara wo si wo bi omo ya mi fi yele ja jo ka bara bo sekere eyan la ro tu ni o le lanfani ati da te bo ele yo ro yo won lo owo gangan ni koko owo na di money o ya mo owo ku di ka go olohun oba dagun dabo ko ta lari re sagata wa o ye pogbagba o lo ko gbogbo awon ma ajo mi te ma won sabe mi ba ajo ma metoto ni wa to kede ma video ti gbogbo ma fi kan si bere latodo number 1 ti alapa bi agbara ta je gbogbo bright broadcast limited ba mi mo sino special apostle awo to ye mo de nbe mi gboku e baba lalu barika baba alaye re mo wa leyin re aye re aja o de gbogbagba waraka si ni momo fulani ndagba eyan pupu lele ni momo ko sara sawama barbecue te ma pizza eyan gangan la won ma gboro nje we gabe kan je lo ayode ja yo la lo ko ti mi e wa sport mr lagasi kale awa toni joshua eyan meweda eyin temi lepanu pamapo deni le so mi laarin gbogbo awon akoroyin akaroyin re daraya ede yo ba ti apon bele ajo lohun ba lo pori be simply because ile so mi teri yen o kede du joye lo lowo kan laga si kale niyan o o de pe papa ejo bere si ni kabara bo chegere ero latari gbogbo ile wa Nigeria ka mo lati le gaga nenu ipe gba bolu tekitiku eyan nilu adu ekiti ekiti kete kete ekiti o nbe gaga ni o ti lanfani lati ko bisho bole eyan la ro tun ni yen simply because igbe mo tin boju to ipe gba bolu ekitiku won ti kede aye simi eyan ba won gba bolu te ma won osise nenu ipe gba bolu tekitiku esiniyan o gaga bi iroyin yan ti won fi so mi leti won je godi mimo era latana se ojo kerinla ojobo osu ta wa gagagan o gagagan laye simi yen to ti gbera so ni kokan jeje to ja wi pe o di ojo kini osu keje o to di pe awon osise te ma gbogbo awon agbabolu won ni kokan jeje te won pada wole simi o won ni ko se lori pe kire awon agbabolu yen atawon osise wa kan le lanfani eyan lati simi gagaga won ni di abagagaga niyan ile to ja wi pe won fi fun won eyan laye simi ya lowo kan laga sigale gege bi
ni iroyin ele ti won gbe si mi leti la to do ni tin se technical advisor eyan ku dagba soke re daraya ti gomina ipinle egiti eyan dokita arabirin olujo le osetoba bo je gboro yan si mi leti ya to do ni to je media officer won eyan to si popo ola o gagaga le mi lanfani eyan lati jaye temi lo ni faranjogi o o da papapa eje ngbe body kuro la pa be yen ere gbogbo ese tere tere o da o di bore eje ki ma lo eyan sinu ipa gbe ballu fly eagle city le wa nigeria assembly bi ko o kede tinze o tinze ga mege la pa be gege bi won se ngbaradi eyan fun idije ele to ja ti wa fu bi ene to je oluko ni ayanran na nenu ipa gbe ballu ti fly eagle city le wa nigeria mo so nipa abdul mikaiba alaye ti jiso loju awon eni ti yo je oluran lowo re eyan ninu iko gbe ballu ti fly eagle si le wa nigeria niyan o eni akoko to da ko ore ti yo ma je oluran lowo re akoko eyan fola sister what's that sister otega otega deniran o gagaga lo pa la ilade to da ba kana second assistant oni abdullahi bifo o bakede Usman Muhammad gege bi eni ti o je goalkeeper trainer gege bi alaye oro ele ti won se je ko di mimo wa ni to ba di ojo keta di ni ogo eyin ojo iku tin bo ojo sunday yi gagaga o lo je wi pe won ma sibudo ogbaradi eyin bu ipa gbe ballu ti fly go si le wa nigeria eyin lati ma gbaradi fun ti idije wa fu bi under 20 ele ti n bo lona dedede ti o waye ninu osu keje odun ta wa yi gagaga o gba be o lo je wi pe o lu ko ni ayan na ninu ika gba ballu golden eagles ile wa e bori ti se o ja merowe o na ti kede awon ti yo ba sese gege bi oluran lowo re o lumide joseph ajibolaje o lo kede gege bi first assistant muhammed kali tashala o lo kede gege bi second assistant ngba to kede abdullah isa gege bi goalkeeper trainer gege bi alaye oro ele to se n gboro aye o le mi je yin ti mi beta ipe gbe ballu golden eagles yen na awon na n gbaradi o ti idije ti wa fu bi under 17 ele ti yo waye ninu osu kesan odun ta waye ele to si ja wipe o ni won ma lo gege bi ifesewose ko mese yota lo laya eyen qualification fun ti idije africa cup of nation under 17 odun 2027 ele ti yo waye lo tun tin bo niyan o o je jani yan ko bejo de o yo fere gege e wa so ka wi sagba waju be won de beja won si be je kan mo bo se lo ri won bo re won si o da lati pa bi niyan o gbera pepepe o dodo agba ballu ni gba kana eyan pori le de wa nigeria o bi na osofo alaye ti soro salaye o ni ori le de nigeria o da le talejo a le gba lejo idije Africa Cup of Nation o la mo de ba gba sugbon e gbodo ni lo lati se awon kankan atawon kankan ta ba so pe a fe gba lejo idije AFCON o ni awon ewo akoko ele ta nilo lati bojuto o la won papa asere wa se mo gbogbo awon ekan elo ele tin bebe o ni won nilo lati se kire lati bojuto daada o ntori pe lori lede Nigeria a kan nawo eyan lori gbogbo awon papa asere atawon kan elo tin benbe ni o ni sugbon ta ba nsoro wi pe kan bojuto won o ni won ki bojuto won o ni ta ba wa fe gbalejo idije Africa Cup of Nations gbogbo awon kan elo se ma awon papa asere wa yen a gbodo bojuto won daada ka si ri daju wi pe kire o gbo nje fe gbe ko gbagbe plate sapato lati pe ko le gbalejo idije Africa Cup of Nations gege bi obina usofo o je ganu su iroyin pelu awon iroyin o da to mi lowo gudugba ja abale o gagaga le mi gbe sun meyin temi beta o fere gege eyin temi te tin be lojo paye lu jara yen mo ti ri yin lapa be e tubo mule e je ko ma lo fa mo n bo lodo tin lati wa lu yin logbenu iwo to ba fe darapo ma won loriire awon lalubari geda ele ti won gede lanfani lati ganu si logologun ganu si logbologbon lawon ojo paye lu jara yen gbogbo o ya farabale ko gbo

seya lo sere le lorin ninu iko agba bolu chesi lo bere e le to je tamata seyin eyan samka alaye ti kede o oni ti season ba ti le pari pere omo iya mi mo gbe body gege bi omo odun 22 na 32 years of age gege bo che soro chalaye eyan lojo tana oni egbo o dun mi pe mo fe fi ipa agba bolu ti chesi le oni sugbon ko pe ti o gbe popo pe o ya oni oni le ma rele le tori pe gire ai soro ero pupo kayo niyan omo yen lanfani lati fara han eyan nigba to wa 115 eyan bu iko

yo ma koju ipa agba bolu Manchester United lobirin o gagaga ni yo je bolu ti yo gba keyin eyan fun ipa agba bolu ti Chelsea lobirin omo bi bi orile di Australia o gagaga ni se nenu osu kokala odun 2019 o lo darapo mo won o si ti lanfani lati gba Adeveye, enye, Women Super League, WSA, Maro, Ogba FA Cup, to get a obere meta, Ogba League Cup, to get a obere meta, Dema Community Sheet, Oje Gani, Yalakwa Abeyen, Mani, Gbedebe, Motija, Beta, Oda Nori, Lede, Faranse, Kekebe, Kanche, Lo, Wanti, Yonde, Awa, Gbabolu, Ele, Toja, Wipo, Wolo, Lanfani, Lati, Loko, Pa, Nibi, Feye, Agba, Yodo, 2023, Kilani Mbappe, Osman Dembele, awon bembe lowo kan laga sikale, sugbon Jerry Eduardo Camavinga, ohun o lanfani lati si nbe o, o je je gagaga niyan, tin ba ni pe kin ma ka ni koko ejeje, wala ojo ma lo lowo kan laga sikale, netori pe wini wini ojojo, ala ko poju, tin lo sinu ko gba bola so vila Lodo luko nina wwa, enye unam eri, ala ye jitoro aforiji, lo wwa avi Elliot, ele to je wikwe, uwa lo aya lo dola, yenu ikwa gbabolu ti, eze ikwa gbabolu, aso vya, latinu ikwa gbabolu ti Liverpool, o ti wa, unam eri, o ti wa toro aforiji lo we, onibo wo she loto ati toto, netori kwe lara don timbele, oni wikwe, We pe ko wa darapo mo won eyan gege bi ayalo pe ohun yo ma lo ati wipe bo n ba se lo to si o gagaga ni won fi gbe lagbeta ati agbeta patapata porongodo gege bi alaye o je lanfani o lati soro salaye yen beta o le mi jeyin temi lo ni ferenjogi agba fi yoyo tin be lapa bi ka ma lo sodo agba amo de bo sugbon se ri ase kagba idije League onipele keji eyan lorilede Gesi championship eyan pe ipele playoff yen o se se ki daduro die ko deba ele ti o waye laarin ipa agba bolu Saturday ati ko agba bolu ti All City niyan ke lo fa because be baranti lati bi ose bi meja bi meta seyin oni mo ja yin we pe won fesun kan

0: ilolongo ji ekiri ji gbora tana danu sempin night leyin ise ojo to wa kefin irora to le fa irorun sun bo se nfe to ba woju ago to ri pe o ku iseju medogun to fe sun gbe sempin night horo meji lura were were ni sempin yo ma sise lagu ara re nigba to ba sun lowo ti ilera pipe yo si je ti e to ba ti ji lai latati sempin night jeje kule ni sere lagu ara re loju orun kebe ni fun e laaro ojo keji lenu ise re ile ise tuyi pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele ni bi ka pogun oyinbo lo se bara re o ba se were leyin ojo keta kan si dokita re sempin night
1: e fori irora wa bigbawo sempin oko yin ti de
2: bumi babale ani

laptop, idegbengbe electronics, awon ohun elo solar ati bebe lo. Ma se je ki farabande olojojumo lori oja ni ile Femtech yi fo eru o. Kan te atejise I lori WhatsApp si number yi 00999966565. Ko le ma wa lara awon eni akoko ti o ji fo oja wa gbogbo. Ri daju pe le Femtech ni o.

0: fun lojojumo e fe mo di abajo monomin plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja e peleke o ntara se o maradan o nje komode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe monomin plus
1: monomin plus fun eroja to nto inu ara se leyin iwadi imejile a tun fi eroja cod liver oil epo eja si lo fi wadi ogun meje ta papo sinu eyo kan soso ka fi pe ni monomin plus ileise to yi pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele ni be ka pogun oyinbo lo se

0: lanfani
1: bo tiri na nu ge ba se mo wi ni ori eto yi adupe egbeyin te n follow wa te n tele wa ni ojo mejo mejo lori eto ta pe ni alibasira loju nu pelu binu mere amalaji se kabla ibirende adupe lowo ile komode nato elemi academy ti won wa ni di ape ni lo ti lorin ti eto yi tan je ko ma waye ni gbogbo gba e lo sojo ko Facebook iyen alibasira the insight ibe na le tiri wo live and direct e je ma ki afa wa kabo iyen ibnu mere amalaji se kabla ibirende baba e ba mi salama sawon rali
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: To lo se to lo ati bi ose bi melo seyin mori pe oro nipa amadaju ona le ntepele mo te tin salaye lekun re fun gba won arale ta won na lure fe ati mo gbo wa loni eja te waju ka mo te tun ni fun wa loni tori akoko wa ibn miriam alaji se kabla ibirinde lori to albasira baba kile ni fun wa loni bismillah
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والسلامة في نفسي والسعة في رزقي والشكر لك بلما أبقيتني كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين آمين gbogbo en ti en gbo wa pata nle loko aso pe ike olohun ola olohun anu olohun ike olohun ore ti etan latodo oluwa kolon je ki won ba gbogbo yin gbe ni apapo aso wi pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lekan si eta fe para aso loni ayato die si tan ba bo wa nitori asko ti a wa ninu alquran olorun ba soro npa awon osu soje osu oju orun a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna iddata ash-shuhuri inda allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum olorun ni lodo oluwa osu meji lani mo ni lodo ohun iddata shuhuri inda allah 12 allah ni meji lani awon meta la nbe tawon kan ni awon orilede kan ni merinla awon kan ni mokanla amo ti tolohun mo ti se fi nseto aye meji lani awon nabi olorun to koja lo na pata ta lo pelu won be e ta lo pelu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nani mejila akoko re nje muharram igbehin re nje dhulhijja asu awe arugo lanpe ni rajab imura awe ramlan lanpe ni shaban ramlan na gaga ni ramlana ramlan nje osu eleke san ninu odun shawal ni kewa dhulqada lawayi oje meta di logban loni ohun ni osu eleko kanla osu ti oku ti okan yin ohun na ni osu dhulhijja osu ta man se haji ninu re mejeji layi ohun na ni islam gbe kale gege bi osu ti kadaro oluwa rin ninu re be na nirin ninu awon osu yoku na o amo osu yi ti o gbe kale yi ni meji la to wa nu tira yawma khalaqallah yawma khalaqas samawati wal ard yo ta ti da samati le awo olohun o yi pada ri meji la ni o ma je meji la si ni nje ti o ba ri pa wa yi na ba tun si mo kodo ati ti ma di ti efan ajallahu ta'ala farajahu sharif meji la na ni olohun o se lo pari na ni ko ni le ko ni den muharram safar rabul awwal na de ni olohun o lo be ti o le pari zul hijja Olorun mejeji layi meni kan ni ha arba'atun hurum awon meni kan be ti won je benu won je owo so akoko awon to je osu owo gangan ina lo su keje ta mo si osu rajab osu ta n pe ni awe arugbo lodo wa ni ibi rajab ohun ni akoko ohun kan lo si da duro loto ohun na lo si sile ohun lo si de gugu awon osu owo osu owo akoko rajab ni osu owo elekeji na ile ta wa yi to di meta di logbon yi osu owo eleketa ina ni osu ta ma nse aji ninu re ta npe ni dhul hijja dhul qaida la wa yi dhul hijja ni a bo si ni tin bo wa leyin dhul hijja a wa bo si muharram o je osu merin ti olorun la koko minha arba'atun hurum merin be nbe to je osu osu owo ni pe osu tolohun osu to je pe won ton ni horma o ni owo ju awon osu yoku lo na ba ni ka aba nsoro ta nso omo olohun ntori awon kan tin be nbe ni to to ba won afa se salaye re eyan mo ni to so pe osu oluwa ni awon osu mererin yiyi fa won to ba mo tan ni basira osu mererin ta daruko yi awon afa mo won se man so fa won ti won ba le so fun so e do kan wa kan wa loni o na ni pe osu ele ko kan la la wa yi e ni pe osu tin bo odun opari nto wa fa da fi wa mu wa loni na ni pe osu ya to su tin bo yi o ye ka so awon kan kan to se pataki fun wa ka mu ni be idanile ko ita ma nse ke bo je ka mo huwa bo je ka mo se ni yi a so yun di olodun ja ka le mi ata lafia di igba mi kakan so nipa awon nkan to se pataki ninu osu eleyi ta fi je anfani awon osu tin be ni to je osu owo ninu osu muslimi zulqada to gege bi o se wa ninu alquran alkarim pe awon osu kan be ta mo si awon osu ta le pe losu owo na ni ameleyi ohun lo saaju meji mi to tele ti won se ni sisen tele ayato si rajab naam osu eleyi e mi se gba wa fun wa ta won ara le bi je ka mo yi pe osu yi wo lo se je won ni osu yi je osu ijabatu mawqi'u ijabati du'a inu osu won ni igba adua ma nsele nbe kupo ba iru adua wo ni won ni adua inda shidda igba ti nkan ba le koko moyan won ni aso igba adua lo su yi won ni igba ti nkan ba le koko moyan olorun saba ma so di su yi lati gba adua yi ni itume pe gbogbo adua na ni ma gba be sugbon to pa an soro nkan to le mo ni o kini ti o le koko ireti fe bo ni be wo iyan fe mo ni ireti mo ni pa re boya ran ni boye bi npa ni ni boya nkan ba ni je kan lo ba ni ni awon nkan ti ma ba yan ninu igbesi aye ta so pe ile koko mu won ni inu osu yi olomo n gbadu awon eru re nibe tan ba sadua so yi ni anfani ti iti oje gbogi ta le je ninu osu yi enu gba to wa ku yi to si yo fi tan ka gbiyanju ka ni ise ti a o se pelu olohun pelu be alo ba won afa adua ti won ba fun wa ta fi se adua ti olohun o fi da wa lohun ni bi ti ma da won eyan re ni lohun naam awon ise bi nbe to ko ti sele ninu osu yi sugbon won ti koja bi awon na fila bi si da fun awon obi bi awon ise kan to je special fun osu eleyi pe pe yi nko o ti koja so eti o kan wa je ki mo fe ka fu wa lara re o na ni awon ti o ni se pelu osu zulhijja osu ti a ma nse haji ni ibe osu yi bi awon alalaje osu wa osu yi osu ta wa lo na pe ni osu ragboragbo in pe ile yan bo wa won wa pe osu tin bo ni osu alalaji to osu ta alalaji mo fe soro ni pe yi tori pe eleyi ati fe lo tan awon yi tin bo yen abani ka so di jima mi tin bo wa awon kankan be ti o bo fun wa ta ni ri lo ara fa ti mo fe mu awon eleyi wa osu zulhijja ye ba se mo osu nla ni o lati se nbe fun o po ti bi pe a o le ma mu ni oko kan ta ye pe kiyan fi osu yi ko fi sin lon ni bo ti ye ki o sin olon awon itokan aye pa mu wa ni awon oro ni be o na ni osu o na ni ojo mewa ti nbe ni bi osu ti alalaji yen ojo mewa akoko oni ni 27 ojo me ni date ijo ketadinlogbon a ma so pe ngba ta ri ijo keta bi ijo me ni nisin a bo season osu zulhijja osu zulhijja yi gbogbo awon to wa legbe anabi pata ni ara ile re ati ni awon saabi re won ye fi ijo mewa akoko osu yen won ye fi sere o de ni awon ise ti won ma nse nibe o de li ta nabi gbe kale to se o de ni to gbe kale fawon ara ile re na pe e ma se ise yi ngba to su yi bade awon ara ile re ni o je ka ma awon kan kokan to je bi asiri ninu awon ise ti olu ta nabi ma nse ninu osu zulhijja won ni pe to pe anabi gan ti e so fun wa ri nipa pe ma min ayyamil amal fiha ahabbu ila allah azza wa jalla min ayami adhil ashr yin pe won ni ko inu awon ojo aye tin be awon ojo tin fa ma sise won ni eyi ti oluwa feran keyan o fi sise to ju ojo mewa akoko osu zulhijja lo kosi osu mewa ojo mewa akoko osu ekeji la muslimi e fi ai fi sere akoko lawon ise tin be nbe ni pe jo mesan akoko ti o le kangun si odun a ma fin gbawe ni yin pe awe mesan si mewa a ma mesan gangan ni tori pe jo ke wa re a se o wa npe a tunu so ojo mesan akoko yi a fe ka fi gbawe won ni o fe de pe gbogbo awon to sumo na bi pata ni ma ngba tẹfẹ mi le sọ pe ọsẹni ti e gba na to sun ma nabi ni saabe ni o abi awon ara le ti to sun ma nabi ju awon saabe anabi saabe lo ke ojo mewe wa yi won fi gba we ni ise akoko ni keyan gba ba se man gba ram la na yen ka gba ojo ke mewa akoko ina ka gba iun ni akoko elekeji o na ni pe laarin mo gadi si isa afka meji wa nbe ti a ma ki won ni anabi ma nki awon ara ile anabi ma nki regularly won imi se na fila na ni eleyi raka meji pere ni ama won se tin be nbi awon gangan awon ni yi won ni anabi o ki raka meji yo ke fatia ni ibe yo si ka kulu wallahu e yo kan yo wa ka aya tin mo fe kai yo wa ka leyin re lodun to koja lo mu aya yin na mo salaye oro yin na de ko ran gba tin ka aya yi ta mo ya sura to wa nigba na won ti pe afa wa kan asaju wa kan raisul muqaddamina fun ti awon ajo kadiriya won message mi ni ayin to pe aya yi sura bayi lo wa number bayi lo wa afa khalifa abubakar salman kini mo fe mu jade nbe ododun la mo repeat oro yi an ba se repeat e to ngugu eyan ki o se to duke ni aba ko la da fun ni o se so raka meji na ni koju meji lo fatia kan kulu allahu eyo kan ama aya ta fe ka ya wa ka leyin re leyin gba to ba ka kulu allahu tan a ka raka meji jila ba ti wa ki na ba se ki na ni aya ta ka leyin re ni aya wa adina musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih 40 layla وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين آيان أنا تبا لوي أتي صوي توما جميوه واي أتي صو أتي صوي توما جميوه واي فتاكي جميوه واي أتي في أتي ها أوي أغوجي نمبي أنقبا أغبا نغطا أنقبا أنقبا ميوه نغطا أنقبا أم أغبا وني أرانيا yoku ko soro yan nlawe mo abi tan ba je gbese re loku ke la aya yin so fun wa aya yin soro annabi Musa to mo ya re Haruna owa adna Musa 30 layla aba Musa sa deun pe wa pade wa nturi sayina owa lo jo mewa ako wa lo ogbon jo pelu wa ogbon jo osan toru wa lo lodo awo Olorun wa atmamna ha bi 20 akwara fi mewa pe akwara fi mewa kun ogbon yen ifi wan je ogoji olorun fo tamami qatu rabbihi 40 layla ipade oluwa Musa ati oluwa oluwa ati Musa kwara wa pe ogoji ojo ogoji oru akwala Musa li akhihi Harun akhlufni fi qaumi wati Musa lo sodo olorun tin lo bi ipade o fun omo aya re Haruna ofisi ali fara re oni wo Haruna ikluf o so fun omo aya re Haruna ikhlufni fi qaumi akhlufni fi qaumi si ali fa mi la leri awon bani Israila ini simbe fogoji ojo ogun ojo la koko mewa tele ini simbe iwo Haruna iwo la li fa mi dumbe ko ma soju mi ni be wa aslih dada si ni ko se o wala tattabi sabila al mufsidin matale ona tawon obileje ma se ise awon obileje ngba tin ba si nbe mo to ku wa ti won beru olorun ni ko si wo pe emi omo ya re lo nsoju laarin won o gwa la man to sele ngba ti mo so si nbe tan won foju Haruna ri ma ba ni Israela won foju re ri ma koda ka du ye tuluna ni Haruna ni won fe pa mi Haruna ni won fe pa mi won attempt ati pa mi won gun yo ati pa mi pe Musa la ma mo a Musa la respect and respect wo ta ni wo e ari nto sele yi o ye sele ko lo annabi ati ali nanu o ye sele ko lo annabi ati ali omo Abu Talib alayhima assalam o yi sele si won nu Musa na o fo mo aye eropo bi rasul ise fi omo aya re ali bo se fi eropo ara re kini ni sima glufni fi qaumi wo mu le lowo wo ma se to leyin mi mo je nkan o baje mo fi waju awon ni baje ti nbe nu awujo mi mo fi waju awon ni baje ti nbe nu sabi mi ba Musa se so fun Haruna nu fi ko mi awon ajo re ni sabi re wala tattabi sabila al mufsidin ma jo awon obile je o Haruna the same thing pelu anabi atalina mo fi wajo awon obile je ko de ton le se ni o kan je pe ohun so pe ma fe pa awon ni ngba ti Musa pada de e si wa bale je to bayi iwa Haruna ati wo na to wa laarin won ogbarun gban omo ya re adun ogbamu o fa mara ese lohun to bayi ni won lo ko da won fe pa mi nbi ti ali won je pa ohun won pa ohun ti e bi ti rinu omo ya nabi ni ali ni akhlufni fi qaumi osele at the end of the day ojo mewa yi pe won pada nje ogoji ojo ma nje pe ogoji ojo ogoji oru ogoji ojo o ni pataki ninu igbese aye omo eniya in fact ogoji ojo won so fun wa pe ogoji erike ina ni omo adamo ni ninu ati nita awon to mama orike ogoji ninu orike ogoji ni tita in fact inu lo bi tita ogoji na wa ni gbogun ti en ba wa se ni ogoji ola mi ninu islam ogoyin ojo ti lagbaja ku ogoyin ojo ti abima ogoyin ojo ti nkan ba isele ohun ni ogoji ojo ni nkan kan se pelu igbesi aye omo adama awon afa ma won se ma salaye fa awon to ma afa awon to tan ba beere tan ba tan fe lo gba lodo won so a ma ka aya yi a o ma ka won ti ba wa ka aya yi nibo ti ye ko ka won ni lada ti o gba ti ba ki raka meji yi ni wo la magari si sai ni oru mewa le mewa yen to fi di ki odun kola won ti yan ba ki be yusharika al hajja fi thawabihim awon ala laji ton be ni maka ton be larafa ton wa ni kaaba lada ti won o gba olorun o pin yan ni be nile to bi ta won wa lodo olorun nigba yen ni yi bi gba ta so ki mu sa wa lodo olorun na ni tohun na n bo lohun re soro lowo igbadun yen ni gbogbo muslim ma n gbo ton ba se aji okan na gbadun aji ni yen gbogbo ntin sele ninu kaaba patapata fun anfani to ba wo to ba se aji ni be ni tun wa sele jo arafa anfani hajj ko lopin bi ojo se ma ro ti ma ro ti o je aroda gege be ni imole lada ati sumoluwa yo mo sele si wa to ba se aji afan to bi kun o se aji dada tan ba baje lo be awon nikan ni oni kan koda o pe ni mimi ma do a se mi se ba kan yo kan koda ko kan joko ni nu kaaba iba o ri na fila se o ma do a to ti se awon o se tawafu o se nkin ni makam ibrahim o si farabalẹ o n be olohun bo olohun soro kada bo ikete gara le de re o si so nbo ofin bo olohun soro bakan ko si n to fun an yoku ti o ni fun wona to ba ti tapa si owo nu kaaba to de tapa si owo aji sise ogun aji o si aji pata olohun sa gba aji yin ka re tun le se ka le si aji ti opo ti opo ti opo ti opo laye ala rasul kan sallallahu alaihi wa alihi wasallam so eleyun ini raka meji meji raka meji meji ini yun then adu ambe ata ba ni tira tawa ata antira rale tira owo wa kale le wo ise ta ma nse ni jojuma ka to ki magari an kwadu akan be ta ma nse imam jafar sodiq ko odo lati gba adu ana ka ma nse ki magari o to de leyin na ase leyin asuba ase ki magari ha to ki magari a de sin gba to ba kasuba to koju page kan lo ojo we kan na ni so eleyi leyin adu eleyun lo wa ku awon ashadu an la ilaha illallah wa dawu la sharika lahu to je risi marun ta so pe adu ayi gangan ni olohun fun anabi isa tin je ijo mi eyan fi bo lare patapata to fi wa ku imole olohun ni kan lara anabi musa alo anabi isa debi wi pe e fe ro pe abi male gangan olohun ni bi so olohun kem anabi isa de mewa to kanyin mewa azuzil hija gaga lon se fa nabi isa beyan ba se asherun la ilaha illallah yi awon ti won se to bi won se gbe kini sori ori facebook won wo na bo won se gbadu amara arun yi akoko ni asherun la ilaha illallah wa dawu la sharika lahu ahadan no awon ko ahadan somadan lam yattaqi sahibatan wala walada on bembe asherun la ilaha illallah wa dawu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu biyadi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir akanu ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad akanu ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir akanu the last one hasbi allah wa kafa sami'a allah liman da'a laysa wara allah yumta ashhadu lillahi bima da'a wa annahu ba'du mimma tabarra'a wa anna lillahi al-akhirata wal ula okanu mo se kamara arun yen eyin o si 100 100 100 oko kan won to ba fe gba nto lo mo isa ni jona to ba fe gba eyin o so 100 awon fa wa so pe bi yan ba se mewa mewa na are ti ko yin o ba la down eyin o ri gba eyin na ni o tun wa ku adua ali binu abi talib alayhi assalam adua la ilaha illallah adadal layali wad duhur la ilaha illallah adada muwajil buhur kan won tan telara ali olo le worun tiro owo won adua ya ma se mewa mewa lojo every morning eyan se mewa titi ojo akoko mewa osuze le jako ti o fi tan olorun ko gba fun wa
0: amen
2: olorun ko gba fun wa ko je a le se ta ba se le se yo gba won ni hore ma man ruzika dua lam yura mo le jaba ina ba ti le ko le sadua a ni sa gba dua re olorun sa da wo wa olorun assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: to gbogbo yin ara le te ngbo lori eto ta pe ni alibasira le loju na pelu ibn miriam yen alaji sheik abdullahi benede ona le ngbo adupe pupo lekan si lawole eko mode na to elemi academy tan wa ni di ape ni lo ti lorin ti won je keto mo waye lo sojo po itakun facebook ta pe ni alibasira the insight ibe na le ti wo live and direct fun toni e ja se bi se wa ka kan woni ka bi meji lori 0913655952 0913655952 na loju opo won e ja wo ka woni ka bi meji ko to ri pe won fojo opo stars te pe baba wa ibn miriam si leyin eto yen laji se kabla ibn ede e ja won baye la pa bi 0913655952 ba sin wo leyin e ja woni kan na ko to ri pe won fojo opo ti stars wa lede salam aleikum
0: aleikum salam
1: o ko yin bule tin pe wa
0: ah,
1: e la ko mo bi inde da ko. Mo
0: fe de o koro wa fa. Ah. Oda, e fe da ko yin, oda e te waju. Mm. E la ko. Eh, adua ah, ni to pe meji ti o mo se. Imi o mo se Christian ni mo ti fe Muslim. Mo si mo pe bayi ni mo se ki o mo se kadua. E la ko bo yin se le se.
1: Oda yin lo
2: en ta le se ni wi pe agbonjo e lo si Facebook Albasira Albasira the insert A L B A S W E R A Albasira comma the insight never lo si be adu ayi gangan wo gbe si be
1: to pe won ori nbe
2: eri si marun ni
1: to
2: won ori gbogbo marun ni be agbara olohun
1: oda
2: e promise ni won ba pelu yan
1: to lo won ni ke lo sojo ko alibasira the insight eriwo life for the elderly gbo
2: e ja mo pe number yi na
1: oda number ti mo fe pe na oda ba sin dagbere die die lori eto yen alibasira the insight le loju nu pelu ibn miriam alaji sheik abdullahi berende adupe lowo le commander tun le mi academy to wa ni di ape ni lorin e lo si facebook won si so alibasira the insight number te mo pe stars wa si leyin to ba sin dagbere ni 0901 536 0148 0901 536 0148 number tele pe stars was 0901 536 0148 eja mo lo foto ni ose tin bo na la ma pade lori eto won ta pe ni alibasira tita o si mo adupe o olariwaju ogun ni yopa ibite loruko won ti mi an olohun ni fi wale o de gba kana lori eto
3: assalamu alaikum mu'mini assalamu alaikum mu'mina gbogbo mumini ati mumina eto ali

Eka bo pada boya in shese ndara kwa mwa ironye lekunere lente tisilati kani bon safefe Diamond 88.7 FM. Ilone ironye nantes wajuba ye nile ukiri. Nile olominira DR Congo ajo tonrisi ekpen wa ajakali anu nile adulawo CDC Africa ati kede jeyo ajakali anu ebola lekun ilu ituri nile olominira Congo. Nino ati jade ken yeti ajo leto ilira nile adulawo on fi lede lo ni shala ipe onka ijeyo anu on lule ni igbakan o nigba ti eniyan manu din la adorin si ti gbe mimi lati pase ajakale arun ajabi jiwolu ohun papa julo lawon ilu ti won wa ti won tin wa kusa to nbe ni mugwalu temo riwampara pelu afikun pe ajo ohun ni yo joko ipade apero pelu ile DR Congo ile Uganda South Sudan atawon orilede alajumo sepo lagbaye o lojuna ati juroro lori ona ati wa ojutu si suru ohun ati pe ki won wa ni tojuti ye ti aparo fin rira pa pa julo lawon enu ala ile won gbogbo sibe nile okere are ile America Donald Trump te mo ojugba re lati ile China iyen Xi Jinping ni won yo pari ijiroro alagbara won loni o lojuna ati mo yete si waju ba ajosepo to lorin to nbe laarin ile America te mo ile China laiwo ti aye to nbe laarin awon orilede alagbara mejeje na are Xi Jinping lo nse are Trump ni ma wole ma rora o nile ijoba to nbe nilu Shanghai lojo jima fun asikagba ijiroro lori akojo ipade na o ko to di pe are ile America na pada silu Washington awon ikan ni won lanfani lati peju pese sibi ijiroro ohun o leyi to waye fodin di wakati meta gbako ko to di wipe irin ajo olojo meta re Trump si ile na tenu bodo are Xi Jinping juwe abewo are Trump ohun gege bi asiyori lanla o be ni are Trump toka si abewo na gege bi eyi to su esorere latari igbore niye to waye o lori oro to ni se pelu karakata lagbon iroyin ere idaraya fotosan tuni irawo olorin sewo sewo ni Shakira ati yonda orin to pe ni daidai gege bi orin apileko fun idije ifeye agbaye tajo fiva fun todun 2026 pelu ifowosowopo pelu irawo olorin ile wa ni Burna Boy ajiko didun omo bibi ile Colombia ohun lokede oro na o loni lori itakun ayelujara ewe ajo elere bọọlu alafẹsẹgba alagbaye fiva na fi di sisi agbejade awo orin na mule o orin ohun lo da lori okan akin awon irawo agbọbọlu lori papawo to si gboshi barabande kan sara sawon ma agbọbọlu bi Pele Diego Maradona Paolo Maldini Romario Cristiano Ronaldo Andres Iniesta David Beckham Kaka Lionel Messi Kylian Mbappe ti mo Mohamed Salah. Sibe lagbon iroyin re daraya olukoni fun ere idaraja nile India Khalid Jamil ti kede igbimo elenu 28 fun ti idije ifeye Unity Cup fun todun 2026. Iko tile India ohun ni ireti wa pe won yo kurajopo ni ibudo igbarade ranpe o to nbe nilu Bengaluru leyin idije Super League tile ohun todun 2025 si todun 2026 saju ki won to ti oko balu leti lo silu London lojo kenilelogun osu karun fun idije Unity Cup fun todun 2026 oluko ni Khalid Jamil ni ireti wa pe yo se agbeyewo awon ma gba bolu re dara dara lasiko ito ibara di rangpe na saju yinyan awon maiko won metale logun ototo ti won yo ririn ajo lo silu London fun idije Unity Cup ewe iko Super Eagle ile wa lo ti saju gbon iworo soju iko tile Jamaica pelu Wumi Goli gba si o leyi ti o si mu ki iko Super Eagle ohun ko jawe olubori ifese won seda leyi to waye lodun 2025 iroyin lekunrere fun tosan tun ni ohun ko ni ju bayi lo kin to pari iroyin yi egbo awon koko ta ti saju menuba ninu iroyin na lekan si o
amu wa se ti gbo yin losan to ni pe are tinubu ni ile wa nigeria lo ti fa oju awon oludokowo lati le okere mora to wo re fere to 20 billion dollar niye lodun yi o bakan na latu je ke gbo losan to ni pe ile ise are pe fun gbigbe agbara wa awon ijoba ibile gbogbo lojuna ati dekun airisese awon odo atun je ke gbo pe igbimo foro eka eto idajo nile wa debo oruko awon adajo meji lo toto kan fun agbega nile ejo ko temi lorun o bakan na latu mu wa se ti gbo yin losan to ni pe ijoba ipinle kwara jawe aki wowo lori iwa dida idoti sawon aye ti ko bojumu nipinle yi lati le okiri ajeke gbono san to ni pe ilalewu aisan ebola otun miran tun rin eniyan marundin ladorin ototo lo sonu arimabo nile congo lagban iroyin re daraya ajeke gbono san to ni pe shakira pelu bona boy ise agbejade orin apileko fun idije ifeye agbaye tajo fever fun todun 2026 leyin ti won pe ni day day iroyin lekunrere fun tosan to ni ohun ko ni ju bayi lo kin to mo lo egbo ise ta ni fun yin yi nje mo pe layajo ni lodun 1975 ni won to wo bo iwe adehun lori ajo redegbe ECOWAS nipinle Eko lorilede Nigeria iroyin lekunrere fun tosan to ni ohun ko ni ju bayi lo lati ma gbadun oko ojo kan awon ito wa so waju download app wa Diamond FM lori Google Play Store tabi lori Apple Store e ma wa gbagbe lati darapo mo ani ago meta osan oni ago merin role oni ti ma ago marun role oni fo ni ruru iroyin lede gesi ati lede abinibi bo ba ni isele yajo yajo tabi isele gbonjo gbonjo to ba nsele laye kati agbegbe yin te fe fi to yara iroyin le ise wa leti e kan si wa lori ero ibanisoro yi 091-60-62-7526 Abiodun Akinwumi ni olóòtú ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fún tọ̀sán tòní ọ̀làǹrẹ̀wájú òye wọlé ló tú sí èdè àbínibí tó sì mú wá sétí gbọ̀yìn ẹ̀ṣẹ́ ò bí ẹ̀ṣẹ́ ń tẹ́tí sí kàn níyìn tó tàwọn yọ akójímọ̀ olóyin

0: pri lolongo ji ekiri ji gbora tano danu sempin night leyin ise ojo to wa kefin irora to le fa irorun sun bo se nfe to ba woju ago to ri pe o ku iseju medogun to fe sun gbe sempin night horo meji lura were were ni sempin yo ma sise lago ara re nigba to ba sun lowo ti ilera pipe yo si je ti e to ba ti ji lai latati sempin night je je kule ni sere lago ara re loju orun kebe ni fun e laaro ojo keji lenu ise re ile ise ti pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele ni bi ka pogun oyinbo lo se bara re o ba se were leyin ojo keta kan si dokita re sempin night
1: e fori irora wa bi gba o sempin oko yin ti de
2: ilu atorin to je tin gbese to turin le dododo

0: garage.
1: Yes, ke omo yin.
0: Omo Oyo ni o.
1: Oyo, Oyo afin ojo pere omo atiba.
0: Mo fe fi ede jebu.
1: Eh, e gbo.
0: In gbo jebu awon ma gbianju.
1: Ah, iro, omo ijebu gangan mo wa, ijebu gangan, ijebu ro mu wa, ijebu ro mu wa. Super mo nbo o, maju. Ah, gbudo dupe pataki lo ile ise fi olufamas. Ere ko, awada ko. Se dori alase apase kan ni ta wa yi. Eyin o mo tiyan kan mo satileyin fun yan lori eto ni gbogbo ojo mejo ko ye dupe omo ijebu ni mo be ede ijebu mo be ke fi dupe ati flesa hello
0: hello
1: e ka san sa
0: e ku eto
1: olorun ni oko yin
0: e wo omo to de ti olorun sogo
1: omo yin
0: ah mi o so mo omo gbo so le mi
1: so gbo mo so ni yin
0: eh
1: oya
0: se ni mo gbo program kan ni radio kan la so ni papa bi olu
1: hmm
0: papa yen di safa lo o pupo
1: o ni mo se ni ani eja fe de uje sa ti ede uje bu sure fun won
0: eh ai wa gbo je sa wa ina lo ka olorun mo bo je ti ni bo olorun ni pa o
1: ba ami ami ami ami
0: mo tin tun won olorun ni so ji ba mi je
1: ami o
0: nitori pe wa je awon kere re ko kristiani ati fun gbogbo eyan
1: adupe adupe
0: e seun e peto
1: e seun mo dupe o e seun e dakun eyan mo ijebu e mo nilo ke ba nfi jebu sure fun baba ise lo se yi mo nbo a ti wo classroom ijebu room abi omo uleisa e lo we ka san
0: e ka san o
1: e se won o ko yin
0: omo tayo sunday oruko mi o
1: omo iluwo ni yin sa
0: ijebu re mi wa
1: o pada mu yes e gbo ijebu dada
0: ti beran bi mi si
1: won fo gbo ijebu
0: imo poje bi de ran bi mi si
1: eh o ye ba mi fi ede jebu e ba fi dupe lowo ile ise fi olu pharmacy ke wa ba fi gbadua fun alase apase kan ni
0: ti ole pharmacy
1: eh
0: ile ise ran ajo na o
1: ami o
0: okay ri eye gbe form okere won ma wa o
1: ami o
0: uwaju ruwaju uwaju re
1: eh
0: ajami uwaju na ma lo o
1: ah ami o
0: we ma de ni eyin o
1: ami o
0: Olorun gbe ise eroke o.
1: Ami o.
0: Lagbara Olorun, lagbara Olorun, lagbara Eledumare.
1: Eh.
0: Te mama lo roke juwa lo o.
1: Ami o.
0: Na arin awon egbe re mi se ise re mi se yen.
1: Eh.
0: Ile ise
1: ti ise re mi se yen. Ise re mi se yen. Ami o.
0: Ile ise awon oke na ma lo, we ma de ni eyin.
1: Ami, ami Olorun.
0: Baba Alalubareka yen, so mama Alalubareka si.
1: Ami o.
0: Okay. There yero ere je mi okay ra ma lo o.
1: Ami o.
0: Bero Mario.
1: Ase wa.
0: Noruko Jesu Oluwa wa.
1: Ami, ami, ami. Ey, oro jade. Ase ra mu gogogungu ni o. Ese go. Sori, suba ori bo yato. Mo gbo. Ijebu na fi sule fun baba losan yi. Okay, mo nilo eyan kan to gbo ijesa dada. Yes ke. Hello, e ka so o.
2: Ẹ
1: ṣeun o ko yin o.
2: Eh, mami Aisha ni lati check in
1: fun yin. Omo iluwo ni yin.
2: Ijebu re
1: mi wa. Ijebu ro mu wa.
2: Eh.
1: O ya.
2: Kim fo kim ki baba o.
1: Eh.
2: Ṣeun o.
1: Eh.
2: Aye won ma pe yen ke o.
1: Ami o.
2: Won ma ba je o.
1: Ami o.
2: Gbogbo won ba mi dawo wole won ma yo bi si rere o.
1: Ami o.
2: Oke wa pa di ti mi re si oke ra pa aye won ma lo o.
1: Ami o.
2: Ase wa.
1: Ase wa. Ase wa. Ijebu. Ogun kan ara ole sada koni yan ma soro bi ye ma ara omo ole sa kankan ti o yoju ago laafin e lo e ka so o
0: e ka gba mi
1: e se un sa o ko yin
0: omo ayin la ni lati lan
1: omo ayin la omo iluwo ni
0: mo be explain fun baba ni je
1: omo ijebu ni
0: ami ejo omo ijebu ogbo ijebu die
1: e gbo ijebu die mo nbo na e je omo ayinla ijebu bi meji ti pe wole won ti ba ngbadua fun baba mo nilo omo ule sa kan si meji e je ka fa won na laye an lo si classroom lo san yo sugbon eleyi wa very very important to se pataki fun wa lati se tori bi pe ni gbogbo ojo mejo olorun lo ile ise fi olu pharmacy fun wa be lo nlo baba alase apase kan ni ta wa yi lati mo satileyin fun wa lori eto yi iya ni lati gbadua fun won hello
3: Hello,
1: e ka san ma o.
3: Yes, sir.
1: E se gan o ko ti yin?
3: Mo ni lai de mi la sofa.
1: Omo iluwo ni yin mo. Hey, ah! O se dun mi die.

0: ase wa o ya e fe ganu si amen ya halaw e se un gan e ganu si o oda won ti gbede Salman
1: esa
0: oruko miran wo la le pe omo tuntun yato si koko mo nbo yato si koko ki a to fun omo je lo ko
1: alejo aye
0: alejo aye e ta wa la alejo orun alejo aye ka bo unle ta la alejo orun Salman ni alejo aye oya wo we lo ni gbangba latun gbaski ati wo class room losan yi hello
2: hello e ku eto
0: olorun ni ba wa to
2: olorun ni na to dia fanda
0: lati odi afanda
2: ben
0: e fe ganu si
2: ben
0: to won ti gbede o oruko miran wo la npe omo tuntun yato si koko lomo ta ti fun loruko
2: omo ti a ti fun loruko
0: e tin peju lori e o ya
2: omo npe tun fulu na
0: ki le pe
2: tun fulu
0: baba alalubarika yi kilo po ko re lekan sisa
2: olara ti ode afanda
0: ola lati ode afanda oya ode afanda number meri to pari number re da
2: 6484
0: gba sibe oka ilai ojaju tun fulu ni gbangba latun gbaski elo e ka san
1: e ma ka san
0: olon ni o olon ni nje be ta la wa e ki momo
1: abona si ma daji lori yin
0: ami sa
1: mo rebu la to fi lu
0: to o ye ba ndupe o ko yin baba
1: omo lesha ni bi sugbon mi o
0: eh ye vi taratara gbede awon wo la mo nkini ojugboro nile yoruba
1: ojugboro
0: seki
1: awon ara oyo ni
0: ara oyo ibere ti mo bere lowo arakunrin yemi ni pe awon wo la mo nkini ojugboro ojugboro nile yoruba awon agbe ni ki mo pe agbe yes ke ja ko nbe hello tani tun be nbe e ka san
2: hello sir
0: e mo jo tutu mo yin lowo o ko yin
2: tunde lati ga kan
0: bi e fe ganu si o ya tunde ba nawo re ko lori ko pa o mo woran o kolo o de mo na lo tan yo fuse hello
2: to ma ngba die sir
0: o ma ngbe so no yi to ma ngba die mo tan pe kolo
2: ben
0: a ma ngba die kolo tan ba so pe kolo mo tan pe kolo fox ah oda yo ja e wa gbo kolo ri ni kolo hello e ka so
3: benu si
0: no be poison
3: benu si
0: you are lying no be atenu o iya godu e be ganu si
3: hello
0: e be ganu si Hey, hello, you're good.
3: Hello.

0: ẹn gbọ mi
1: o ti gbọ yin
0: eh eh e seun e ya fe ganu si
1: mo e ganu si
0: eh eh o ya e gbenu si e gbenu se
1: o ya
0: kete kete eni so nle
1: eh kete kete
0: eh
1: tete
0: kile pe
1: tete
0: kete kini nje be
1: eso ni
0: kile pe
1: eso
0: efo ni nje kete
1: ani tete tete
0: tete eh eh o de ni efo tete oya
1: eh
0: eh
1: tete
0: ah olo ni je ate e ta ke danu o di meji
1: eh
0: eh ah let's not say hin hin te ba tu say hin lele keta bayi so ko ti lo ni o Boye eja se ri to ba ti se ihin yen won fi nko break ni Agbopo omo gbon ogbon Yes ke ta ni tun be loju laye hello Wala o yoyanju ara je lo O ko yin
2: Orun fa mi ni Ibrahim lati popo giwa
0: Ibrahim lati popo giwa
2: omo ya lata
0: ever ganus eh eh o ye gbenu se gbenu se
2: eh ari ganu kare bayi
0: ologini
2: ologini
0: yes ke
2: ogini
0: kini nje be
2: ogini
0: eh kini jogini
2: ah itimo eh itimo ogini ayi
0: Eni ti ogini.
2: Ologini.
0: Eh kini kini jogini.
2: Ogini gaga.
0: Olorun o, o da I pe a sese role awon eleesi class wa ni. E mo go nkan mi ran wa, a be gbo nkan. Hello e ka so o.
3: Hello e ka so.
0: Yes ke o ko yin sa.
3: Oma
0: yin la eh eh oma yin la ti pada de oma yin la o won ti gbede o
3: e kaabo
0: yes ke o ya sare ganu si pa pa pa oma yin la ikorita
3: ikorita
0: mo tutun pe o
3: ori
0: ori o de ni
3: orita
0: orita kino gbebe
3: junction
0: oya o de meji oya oya oya lemu
3: ta
0: bo gbo
3: ta
0: kini je be
3: still
0: eh eh o de meta oya
3: ita
0: ita o de merin oku kan o
3: ki
0: bo gbo
3: ki
0: ki kini je be
3: great
0: ki Oma yin la kin to le fun o ninu ikorita yen ibo lo ti mu oya ki yen ibo lo ti mu
3: ikorita ni
0: eh ibo lo ti mu ki oya
3: ki ati iwa nbe
0: mo mo se ikorita mo fe ko nawo gan bayi ko wa sopo oya ibo lo ti mu ki
3: ninu ikorita I ati ki no papo
0: ibo ni iwa
3: ni iwa ninu ikorita mo re pe ni ale mu
0: okare la ibi ti mo nlo nu o gba ibi ti mo nlo ni pe ibi o ti mu iyen ni pe o sumo ita eh eh bo ba yo ikuro kini oku ta ti a o ni ta o ma yin la o o ya gba sibe o ya number meni to pari number yin da
3: 4442
0: O ye ba ndupe lowo ile ise fi olufamasi 4442 O ya o
3: Aye tin royin ti oludada
0: Mm
3: Aye oni pada royin won lai
0: Ami ami Olorun
3: Olorun lo ma ran yan se o ise dada so baba tin ti pe dada Olorun ni wa to won deni to tun ka ida o
0: Ami ami Olorun
3: Olorun ba to ma nteyan ti wa ju owo baba ti wa lobi owo mu ni wa
0: Ami Ashedumare
3: Ati Diamond FM ati ti olufamasi mi iwaju iwaju lope bi
0: Ashedumare Ashedumare
3: Ese
0: gan ma yin la Ko le ti ke lozo yin. Yes. Baba Godwin pe le kan. The oldest man in the class. Ita ni tun be nbe. Hello ya ka so.
4: Hello ya ka so.
0: Olorun ni ba wa to. Ki le koko yin. Kainde lati eye nkorin. Kainde o. Kainde o. Ebe ganu si. Kainde won ti gbedo o.
4: Oh
0: yeah, oh wiwi. Say mo ntan pe lo wiwi.
4: Mo.
0: Ki na npe be?
4: Eje wiwi to je mo nto bi e.
0: Ti yan neta, oh
4: yeah.
0: Ibo le ti ri mi, Kainde ibo lo ti ri mi. Oh wiwi ibo lo ti ri mi. Bo le nbe. Oh wiwi. Oni mo wi ibo lo ti ri mi se. Hello, tani tun be loju laye o.
5: Hello.
0: E ma ka san.
5: E ta pa o.
0: E seun o o ko yin mo.
5: Mami oyin da lati ga kan bi.
0: Iya oyin da lati ga kan bi.
5: Bene.
0: E fe ganu si ma. O ye ba gbenu si egbenu se ajangbadi. O ya.
5: Ajangbadi.
0: Mm.
5: Gbadi.
0: Kini je be?
5: Ajangbadi fun
0: e. Emi mo fun yin yun. E ma lo be.
5: Ajangbadi.
0: Ah, won tutun pe. Bi ba ti ju bayin. E mu mo ra bi golini. E ma tun pe. Ajangbadi. Tani tun be loju lai. Yes, ke. Hello.
6: Hello, Benu si o.
0: No be poison, no be atenor. O yo yanju ara je lo.
6: Mo si je ku je.
0: Ah, ni si je lai.
6: Ami Jesu.
0: O ko yin sa.
6: Tunde lati of a garage.
0: Tunde lati of a garage.
6: Yes, ke.
0: Se mo tan pe ni 500. Tunde kini won pe ni 500 ni Yoruba.
6: Edegbeta.
0: Won gbo.
6: Edegbeta naira.
0: O ya pin edegbeta sona marun.
6: Ede.
0: Ede, o de ni.
6: Ede.
0: Ede. O deji.
6: Ede.
0: Ede, kini tumo e?
6: Keyan de nkan.
0: Ti e o ni ta omokunrin yi. O de meta o.
6: De.
0: De, kini tumo e?
6: Ki nkan ro.
0: O de merin.
6: Ta.
0: Yo.
6: Ta.
0: Ta. Kini tume?
6: Kini kan ta nyan, tabi kini yon ta nkan.
0: Wo? Tiye go ni ta. Ma sa, mi be tiye o ni ta bo yi. Bi a wu je, wa mo ni tiye o ni ta. Oya, oya, farabale, dupe lo wale chef yolu pharmacy dada.
6: Mo dupe lo wale chef if yolu pharmacy.
0: Hmm.
6: Okay, okay, one more law.
0: Ami, ami. Oh, yeah, number many to party number, Nida.
6: 68, 55.
0: 68.
6: 55.
0: 55, I be 65.
6: 55.
0: 55. 68, 55. 55. Eshe gone. Ta, ha, ilete mo. Kaja, sade, jay, shay, koto, di, kwe, wama, di, bada, mami, kuro, lori, ẹta ti si kede pataki yo awon eleyin ju anu kan ni won ri ero oba ni soro kan iyen Samsung Note 10 won ri nile nle ni agbegbe Asadam ladojuko ile ijosin Redeem Christian Church of God ti nbembe lagbegbe Asadam ni ojo jimo tin se ojo kejo osu karun odun ta wa ninu re yi lago meso wuro ni won ri ero bani soro Samsung Note 10 yi ni le nle awon leyin ju anu yi ni won mu ero bani soro yi wa si le se wanbi aro enikeni ti o ba ni ero bani soro yi Samsung Note 10
7: láti kàn sí ilé iṣẹ́ Diamond FM pẹ̀lú ẹ̀rí tó dájú. Ṣé ẹ gbọ́ mo wí pẹ̀lú ẹ̀rí tó dájú tí a ò ní ta. Ẹ ṣe gan. Ẹ jẹ́ mú kàn sí ká mọ lọ fún tọ̀sán. Hello.
8: Hello,
7: ẹ ká àsán mọ́ o.
8: Yes.
7: O kọyin mọ.
8: Jumoke ni láti gbọmọ.
7: Jumoke láti gbọmọ.
8: Bẹ́ẹ̀ni.
7: Ẹ fẹ́ ganu sí.
8: Bẹ́ẹ̀ni.
7: Ó yẹ bá ń gbẹnu sí pápápá. Onígbàjámọ̀ kí ló ń pè bẹ́ẹ̀.
8: Ah, èmi ò mọ̀ o.
7: Ẹ mo tó ń pè ní onígbàjámọ̀. Yéè, wọ́n láwọn ò mọ̀. Onígbàjámọ̀ ṣe ara wọn tó máa ń pè ní onígbàjámọ̀.

Delivery, ah, delivery. Eka son sa, eku rolema, eku bojo jotrim bubo biche tin lamfani aji magbowa. Eba, si ala fia ni mo bayin, mo so fun yo, mo ni no die no resting. Ojo kulo jo semi lo to, shugwen yin ti wa, ni bubo biche tin bowa. Emi ati yin ozu latojo Monday. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, la wa ye. Thank God it's Friday. Molebi. Eni lojo jima ni Sokoto. Eni lojo jima ni Kafancha. Shewari ti le lorin. Odun gbagbon kan si. Oni ni jima oloyin ni le lorin o. Eni ebari ebi. Eku bojo ojo tri gbogbo bi te tin gbo wa ki le nse lowo ki lo nse yin gan atemi ati yin ohun to da la ma gbese eku kale ewo eje npe kanu awon olorin wa wole e sa ati igbagbe abala meji pere lo wa lori eto yi abala akoko today is renew abala elekeje ni ma ti soju opo le teyin tebi ma pe wole te ma bere orin to hun yin oni ma tun dun yo dun yato yo ni gbogbo nu e je npe kanu awon olorin wole ko kan lu si wa nbale o ya na.

eyin temi ta ba de be bayi la se nbi ewo bo mi ni sa eje eje mo nkan ta wa so pe iranu abasha lodun to ti pe seyin won fofin si won fofin gbe lese won ni n to tona ni nile america kini nkan na eyin mo ngbe yawo bo wa ba e manuga tori abini tun bini tori abiri tun bere mi ni tin to to loede se ije ko akabi mo lebi a pe di ola one of the old federation ori oba of london yin na re baba labe of america

ba gbogbo eyin te npe te nti atejise gbogbo e patapata ni mori o e seun o ko ni baje fun yin o won o ni le mo da ko ni kokan ejeji all right now padi mi oga nla o se o won dupe gbogbo eyin ti wa patapata ko ni baje fun yin o eh din din din din din din din din din din olorun seun ile ya nkan lekun gbogbon gbon olorun je oba alayo o eh bola nle ile eru ase yi samodun o asope o ninu alaafia o obe o ni sele o ami o gbogbo eyin te mo ranti wa olorun ni gbagbe eyin na eh ah iya sade gbogbo stadium iya sade gbogbo stadium e mo wa dada lase idumare gbogbo eyin ti wa patapata ko ni baje fun yin o abe indomi opo ni gbogbo oko erin junction abe indomi oba won ni salasa e ba nki alaja mi dada eh idumare omo joro a jo debe ni o an lo pin ni awon omo lu abi laipe laijina awon kon ni ka pale o

0: beji o sha baba beji di plenty lodo mi o hey mo dupe precious tea precious tea in si mama re loni bayi e do final everything for mama
1: ka ko to ti e wo wa fo lo kokola o du o du o ti ni o ku si mo igbo ti
0: o dupe precious tea

0: bẹ́ẹ̀ni sà mo sọ fún yín pé mo ní ọjà pàtàkì tí mo fẹ́ tà ọjà pàtàkì ọ̀hún ọjà tó máa jọ ṣe gbogbo wa láǹfààní ni ọjà ìdókòwò ọjà àgbáyé ó ti ń kanlẹ̀kùn gbọ̀ngbọ̀n gbogbo ìlọrin ẹ ti ń gbọ́ kùkù kẹ̀kẹ́ ìlọrin mega seminar tí wọ́n pe àkórí ẹ̀ ní boost your finances through global market trading níbi tí àwọn èèyàn tó jẹ́ ọ̀mọ̀ràn tó mojú ìgbín nínú kara wọn tí wọ́n ti máa là wá lọ́yẹ̀ lórí ohun tó tọ́ láti ṣe lọ́jà àgbáyé wọ́n ní ẹni tó lówó ẹni to loro leyan to je pe ki se po kan se pa kale ke wa ti ki se po kan se tabi sugbon sare kiri sugbon to je wi pe oni ogbon enu lona ti fi npawo ti ko si ta ko fi orilede wa nigeria awon eyan be ni won mo nipa idokowo loja agbaye oga wa patapata ni AGMC Trading Company Limited alagba segun adepoju ti won je financial trader expert won ti wa nkale losan oni lati ma siwa leti ohun to to lati se to si je pe an fi ele mura sile de a ipade ajo okowo nla ti se idanileko seminar ta pe ni ilorin mega seminar ti o waye lola ode yi ni Equa Event Hall along Challenge Road Kwara State lola ti se ojo Saturday ojo ikerin dini ogun Saturday 16 May alejo wa e ti e sa alejo mo oga wa e ba wa ki awon ara ile sa
1: e ka san gbogbo ara ile oruko mi ni Adepoju Segun alase ati eludasile DJs ile ise AGMC Trading Academy gege bi won ti so saju e ka san o
2: akilekosi
1: akwasiko yi
0: inu wadun lati ri yin mo wa ri pe ki ise yin nikan le da wa mu wo oga wa Olayinka Taiwo mo ri won inu mi si dun awon eleyi won mo ti fun te do ti won ba nso nipa beyan se sowo lori ero ayelujara te gbe beyan pe DSS beyan pe EFCC beyan pe gbugbu e wa won mo fi alaye gbugbu e han won bayi ni pe bo se to ta fi sowo ta jere re o loja agbaye e ku kale sa welcome sa
1: e kuro le
0: e seun
1: aki gbugbu ara ile
0: se pe gbo yoruba
1: ti
0: to god be the glory
1: ti won gbo wa ni irole iroyin ayo nla won la mu wa fun yin e seun gan
0: e kaabo e ti a ba nso nipa eto idokowo loja agbaye alagba segun adepoju awon eyan won ti gbo nipa seminar yi awon ti won de ti mo nipa AGMC won mo wi pe eyi ki se get rich quickly abi kile
1: olohun
0: ke se sogun dogoji ke se mu muyan mejo muyan mewa wa ki se e mo lo ta bus stop
1: ni de ati si so
0: Ẹ bá ń tàn mọ́lẹ̀ sọ̀rọ̀ yìí.
1: All right. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ẹ̀yìn ara ilé, a kú àsìkò yìí. Ọlọ́run nínú àánú rẹ̀ yóò mọ wà pẹ̀lú ẹnìkọ̀ọ̀kan wa.
2: Àmì o.
1: A ní ṣiṣẹ́ ṣe o.
2: Àmì.
1: Àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ ìjọba, ọkọ̀ ọba, adá ọba, kò ní ṣàyín lẹ́sẹ̀.
2: Àmì.
1: Gbogbo àwọn tá a sì ń ṣòwò náà, gbogbo apáta, a kéré oko délé o.
2: Àmì.
1: Láṣẹ Ìdùmarè.
2: Àmì.
1: A ní ètò kan lọ́la. Ti eto yen to si lagbara gan tori pe a sese mo se asiru na ni last year
2: beni
1: ti o si lamela kan ni ilorin a npe to yi ni iro igun si ni lapa ti a npe ni empowerment
2: yes
1: tori asiko ta wa yi ona kan ko woja gege bi eyan ba ti mo so
2: beni
1: ona ka o si jawo to eh ti ba si se osu o boro wa nkan mi se eh ti ba si nta oja o boro wa nkan mi se eni ti mo mo so fa yan pe one source of income ona kan to wo tin gba wole fun eda ko le mi niyan je eyan laye eyan kan le je eni ti o kan mo jicho mo jeun
2: jo mo jeun
1: sugbon pe to ona na fe ri se o fe je eyan gidi o fe je eyan pataki laye afi ki o fi nkan mi kun nkan to nse opolopo nkan la le se
2: all right
1: a le se nkan mi ti yo lead wa si to fun wa ni wahala sugbon ohun ta wa gbe loni ohun to le se ti o ni fun oni wahala
0: igba te so fun mi ni eyan le ma sun to wo si ma drop sinu account re
1: beni so ohun ti a gbe wa loni gangan fun awon eniyan ni bi o se le boost finances re bo se le boost o
0: eto suwo na
1: re nipa nipa be
0: idokowo loja agbaye
1: oja agbaye ma binu mi gbo yoruba dada so oni idaleko la fe gbe kale fun awon eyan lola ti awon eyan ba de ti wa sibi idaleko yi a soju won si awon nkan ti won le se ti o le fun won ni wahala ti ba ni kan ma so pe won lu mo lu yin jibiti so te mo se fun ara yin boya o lokada ni oni oni moruwa ni oni oni se osu ni oni olowo ni oni wona le kopa ninu oko agbaye ti a nso nipa re
0: o da eje nsare doke lohun nkan si awon elelebo ka wa te waju.
3: We invite you to Ilorin Mega Seminar.
4: It's time to boost your finances through global market trading.
3: Boost your finances through global market trading. You will be exposed to world-class financial market opportunities at this Mega Seminar.
4: Happening live on Saturday, 16th May 2026.
3: At Equa Event Hall along Challenge Road, Ilorin Kwara State.
4: Time, 10 a.m. You will be trained by world-class professionals.
3: Guest speakers, Abdulhamid Adeola, Aketunde Abdusalam Akonde, and Olayinka Taiwo. Chief host, Segun Adepoju, financial trader expert. There are exciting prizes to be won. Participants will also have access to one-week boot camp.
4: For inquiries, call 0706-1684132 and 0805-676-3549.
3: For seat reservation, text KW1 to 0706-168-4132. Ilorin Mega Seminar, your opportunity to financial freedom.
5: E wa ko eko nipa bi e se le mu oro aje yin gboro si lati pase idokowo loja agbaye akanse idanileko yi yo waye ni Saturday May 16 2026 ninu gbogun ayeye Equa Event Hall along Challenge Road Ilorin Kwara State laago mewa wuro gerege e o ni anfani lati ni imo nipa bi a se nse eto idokowo loja agbaye lona to rorun awon akose monse loloko ojokan lo ma seto idanileko yi fun wa awon bi Abdulhamid Adeola Akintunde Abdulsalam Akande ati Olayinka Taiwo olugbalejo ati oga patapata Segun Adepoju ti won je ogbon tagi akose monse nipa eto idokowo loja agbaye awon to ba se daada nibi idanileko yo lanfani si eto idanileko to jinle olose kan be ni opolopo ebun wa nle fun awon olugopa lati mo si epe 0706-168-4132 tabi 0805-676-3549 lati gba aye sile ete KW1 si ero ibanisoro 0706-168-4132

eka bo kwada esho te yikoro nbe iroyin agbaye na on te siwaju iroyin ile okere ara ile America Donald Trump ni o ti filo Beijing le o leyin ya ipade ojo meji eti o se pelu adari ile China na ibi ti won ti jo ni idura idunadura te mo ya adun lori oro to ni se pelu okowo laarin orilede mejeje are ile Trump oni o bale o si ilu China na ti o si se ipade po pelu Xi Jinping ti se adari ile ohun lojoro eti opo awon oludale ise sile ati awon alenu loro leka okowo ni ati eto ogbe ati awon nkan mi ti won tele are Olorun ni okowo oni o je wipe kwa o ti fe fi enu re sokan o iyan latari furujogan ohun wahala ikogunja ile Iran eti lo lowo iroyin okowo awon gogo nkan ni le Nigeria ni alekun to de bawo ninu osu kerin odun awaye eti o gbenu soke lo si idamedogun ole owo mefa kuro ni idamedogun ole owo meta eti won se akole re o ninu osu keta gege bi oro ele ti won fi lede gba ti odo ajo eti mbojuto oro awon onibara consumer price index eti won fi lede latowo ajo ti mbojuto akale awon kan lapapo nile ye national bureau of statistics afi ohun oni o je ida ti o to bi odo ole owo meta ati eyokan eti o je alekun ti o ma saba waye lododun lera won eti o fi han wipe apapo owo awon oja oni o je wipe o se gbenu soke o iyan ju ti osu to koja lo irawo olorin sewo omo ile ye arasta ti oko re je oyin consola sira aderi bigbe oni o ti so oro yayaya jade nipa ipa ti idakureko ina obako nigbati o ndagba bo eti o se alaye oro wipe igbe aye oni ayipada ibade poba to ba je wipe ina oba odurore nigbati soro nibi eto kan nilo New York City o lori ohun o so oro lori awon nkan eti o ti sele seyin papa julo awon ona ti dakureku ina oba ehun ipenija re ti o ko nipa eto eko re ati igbe aye awon molebi re arasta je ko di memo wipe iya ohun oni onta tomatoes ti ma ata eti o si je wipe ko si ina pupo fun lori ati pe ki o le ko pamọ eti o mu pe ki won ma fi agidita awon nkan na ki o ma baje lakoko ohun iroyin ere idaraya o luko ni iko agbabolu Fulham Marcus Silva oni o ti fi di oro mule pe Alex Iwobi to je agbabolu omo ile wa Nigeria oni o sese o ki o gba bolu nti o ba di ojo Aiku nigba ti won ma koju iko agbabolu Wolverhampton Wanderers Iwobi ele ti o ti ni ifarapa lakoko ti iko agbabolu Fulham na gba omi ododo pelu iko agbabolu Brentford ni osu ti o koja oni o ti se be padanu ati gba ifesewonse ti o to bi meta ninu ligi Fulham

0: ni o je pe won ni jawo olubori kan ti won si fidi re mi ngba meje la ko ti omo ile Nigeria na ko fi lanfani lati gba bolu Silva bakana ni o je ki o de mimo wi pe agba bolu laarin gbogbo na o ni o ti de o ti o si se igbaradi ekurere eti o je pe yo ma be o iyan ti won ba fe koju iko agba bolu wo fatin na omo ogbon odun ohun o ni o ti ni ami golu toto merin ati iranlowo meta ninu ifesewonse ti o to bi meta dini ogbon ninu ideje league ni sayi so made ma ga pe npe juna ni ala fila ni bi ni a o ti ma ge pete lori iroyin agbaye wa funro le toni sugbon ko to di pe a lo egbo awon koko amuwa le kan si ati mo wa fun yin nu iroyin agbaye na wi pe egbe awon mo leyin Christy kan ni ipinle Kwara ni pe awon ko lowo ninu yiyan enikeni tabi egbe oselu kokon layo egbo ninu iroyin na wi pe egbe o idagbasoke awon bibi ilu Ilorin won ti setan ati san owo idanwo neko fawon akeko ti won le lodurun jeki ti yin odi ninu iroyin na wi pe ajo superb ni ipinle Oyo fidi olu fidi iku olukokan mule ati ikonigbekun awon akeko ni ijoba ibile orire lati le okere lati jeki ti yin odi ninu iroyin na wi pe are ile America pari abewo re lo sori le de China lai ni oro ifo nsokan si kankan nu egbo ninu iroyin okowo wi pe owon gogo nkan lo ile de Nigeria gbenu soke lo si idamedogun ole owo mefa lagbon amuludun leti tete si wi pe ara star ti o je o gbigba ojumo ka olorin nile Nigeria so ipati na obako ninu ito igbesi aye o nigbati o nbelewe lakuto ninu iroyin re da ya le ti gbo pe iko olukoni iko agbabolu Fulham fidi oro mule pe Alex Iwobi yo gbabolu okoju iko agbabolu Wofati to ba dojo Aiku oda ko to di pe a ma wa ma lo nje leyin mo wi pe layajo ojo ini ojo karun dini ogun osu kerin odun 1975 oni won bowolu oro kan eleti oni se pelu ajo oredegbe isokan ara won orilede tin be o lapa iwo orun ile Africa lelu Eko lorilede ye peyin obamo ona ni ati boyin gbo yin fun iroyin fifi toni leti tabi ipolowo oja ninu awon iroyin wa e pe eka koroyin jo wa sori ero bani soro yi odo esan okan efa odo efa eji eji arun eji efa lekan si odo esan okan efa odo efa eji eji arun eji efa gebi abiodun akiwumi se ko iroyin na jo lede gasi to si to je olotu re lemi ayodeji ayola tika seti igbo yin ere gbogbo odilola lori awon iroyin wa eshon teyan ikani ikeje dini adorun tondo ole owo meje Diamond FM layo asikiwa ipe aku mura popo sisin opin ose orun re laosun
1: egbemegbe egbe mi ti kole nla o ye kemi na o ti ko egbe mi ti roko bogini o ye kemi na o ti ra egbe mi ti segbeyawo o ye kemi na o ti se egbe mi ti relu oyinbo o ye kemi na o ti lo egbe mi ti joye lawujo o ye kemi na o ti je o wa da be bakan meji ni ile aye egbe re to ti deni ananko nje oran ti egbe re to wa nipo aisan opo egbe re nbe logba ewon o ye ki won na ti lo ore mi dekun ati ma wagu alago sise ma faye re wa yi alaye adele aye la pade ototo larin wa igba ti asiko wa fun onikaluku ikani Diamond 88.7 FM lo so wi pe igba le ma gba o lowo loni ko suru igba na nbo wa gba o igba ti e na nbo wa de ma kanju jolorun lo
2: ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yín wá láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM.
3: O fẹ́ràn oúnjẹ, àmọ́ o kórìíra ìbalẹ̀ inú tó máa ń wáyé látàrí inú kíkún, àyà títa, àtàìsílẹ̀ oúnjẹ nínú. Tí kìí jẹ́ kó jáfáfá lẹ́yìn oúnjẹ, má gba ìbalẹ̀ inú láàyè láti jẹ gàba ọjọ́ rẹ̀. Gascol Antacid yóò palẹ̀ inú kíkùn mọ́ kíákíá, tára rí ó sì padà bọ̀ sípò lọ́gán, àṣé lọ́nà márùn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Olómi tó ń bẹ́nu ṣọ̀rẹ́ àti oníkóró jíjẹ. Gascol, iṣẹ́ rẹ̀ dá, owó rẹ̀ ò gbópá, kò sì ṣòro láti rí, yan ìtura, yan ìgboyà. Gascol Antacid, ó ti wà káàkiri ilé ìtajà ládùúgbò rẹ̀. Gascol Antacid, ìtura kíákíá. Pẹ̀lú àlàáfíà, iléeṣẹ́ Fitzin Healthcare PLC ló ṣe.
4: Chai, my head oh. Oga landlord, why you dey shake like ceiling fan? Eh? My village people don't come again oh. Ah, this one with your body hot so, you don't do test?
5: Yes, see result oh.
4: Oga landlord, no be your village people oh. Na malaria, you need Luta. Luta na better medicine, we dey knock down malaria. Oya siam, take am.
5: Thank you, Oga Luta. I don't dey can't pay.
6: Luta, brand of Artemeta and Lumifantrine, is another quality product from Hovid, marketed by Pharmatex Nigeria Limited. If symptoms persist after 3 days, see your doctor.

0: 077-0909. Ten we only deport. Loni ki ewa loyi oyitoje gidi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة مكسنة على سيد المرسلين آمين يا الله أستغفر الله اللهم أنت السلام وأمين تبارك ربنا وتعاليت يا سل جلال والإكرام آمين يا الله وبوكويت الله وبالنسي الله وبالجوكي وباسكي وباسكي بكي بيبو توما بيو نانوسي توما وانباتي وباسي كاكمان أني الله وباتو سوالاتي جيجو to tun demi wa pada si biba yi ni role toni amo lori o opojo lo ti ro ti le ti fa mu opin ere lajo dagbere fura wa ni jejo opolopo lomi o si laye mo olohun ke se pa fi yo won o awa na bi ti wa dupe lodo olohun ni pe ara le na teyin na mbo oje so pe alhamdulillah rabbil alamin atuko la jiba toni olohun ja so opolopo jiba laye ma fele isase mo fun olohun wala muhammadur rasulullah wala amin ya allah ikani diamond lawa yi 88.7 eyi to kale si ilu lorin ibe na le to tin gbo wa ni role toni adupe lodo olohun amo lori alhamdulillah rabbil alamin emi omo yin ololufe ile ni adakiru alhaji abdulati folad meji abalarba wa na lo nki wa pe atukabo si reto ti a pe ni ile lo ti bere gbogbo ara ile na o ti ma wo pe si alaja wa ya albarka alaja wa khawam halabi bashiru anise so fun anti awa na ni o anti awa na ni insha allah bi kudirati la ta'ala tahala gugu mo fe ya na olodun ko masa ba nfe te ko laburu olodun wala nabi ko masa le jina sin yola muhammad alajawa wa wala bi basiru e ka wara le e salama sa wara le won ti gbo won yin ti pe mo ton gbo won
2: alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala rasul rahmati allahumma salli hasliyati allahumma salli ala sayyidi bin abdullah
1: alhamdulillah
2: amin ya allah gugole assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
2: ile lo ti bere le to tan warehouse nigeria limited awon ni won se onigbowo eto yi
1: adupe
2: ai mi omo yin aburo yin awa wa labi bashir te mo si so fan ti awa na ni ile atona gbogbo wa olohun ni jode
1: amen suma
2: ile na ni tan warehouse nigeria limited egbo homes of herbals and islamic materials to ba ti fe ra oyin to je gidi ma wule da mu ara re koda bo si nlorin o si nlorin abi o si nipinle un gan fun re nipinle kwara ani gbogbo bi to ba wu ko wa o ja mo kan yan lara wo sa ti message number ta mo pe folabi pele wo sa ti se kini message number ta pada mo pe ta ba ti wa pe number in ta ba daruko nbi gbogbo n to ba wu ka daruko wipe tanwiri nta nta ju be lo azakir tin ba fe dako awon ororo lori sirisi e mo ke tele da mo gbogbo ti tanwiri nta gbogbo n to ni se pelu onje ni onje awon ke ta ba soro pe nkan to lo ni falafia re onje na ni en ti won se papo ti won se papo ki se nkan ti o jamba ara e ti o se ara lanfani
1: ki se ko bara
2: e ti o je boya ko le o duro daada ni duro bo se ye ko duro azaki n to ti bo be won azaki rafde latifu baba larubawa iyi won be nbe e ti o je o tun wa le jeun ki egun re na fi le
1: o gbogbo
2: e o wa nbe o fe josin ni ta fi josin azaki
1: no.
2: Baba mi the first maker ma of ori baba mi dada ilorin o gbodo baje o olorun mo je lorin o baje o
1: amen ya allah
2: edaku e ba nso fore mi dada ore mi idunu edaku tori olorun a wa lori afefe bayi e tun ba back e ba a se kini a wa ni a wa lori afefe bayi daku nbo yin pio ayoka ma binu azaki baba wa the first maker ma of ilori
1: sehu
2: baba mi abu alubarika
1: baba dada alibarubawi
2: baba mi imam baruba
1: alibarubawi
2: eon ni ile iya o
1: ile iya mo
2: wallahi into ba so da won baba mi na kuma gbogbo awon imam wa baba mi ni ile ajise ni balogun flani
3: adam allah hayata
2: baba mi gbogbo yin patapata yin ti bo ni o tese wa so tin o tun wa ni ile oko eyan olohun to baba to olohun tun wa so kale si ile oko mi baba ga mo so kini kan azagir se nse are pelu yin mo je nti ise are e o aba ni nkan olohun je ababara re olohun je ababara re gbogbo baba se wa mu ida ababara re ababara olohun alubarika ta nje gan ta mo pa ajeun ta mo pa o la nje olohun ja je
3: pe amen so mo olohun
2: ja je pe in so ron ko baba se wu lerubu to nu ba azakir se ki in ba tun wa ni mo lo awon baba mi mam gamba sa se program won ilorin gbogbo eyin baba wa tolorun fini lorin je lorin e ba wa be lohun olata ati nje bo lohun ja je pe olohun ja je pe olohun ja je pe
3: amen
2: azakir
3: no yeah
2: ori be ko ri be e da mo ra mi wo azakir nbi ti lara nta si waye wa si nanu eyin o ra mi wo olohun mo wa adanta mo jari
3: ola
2: sallala ola pa lagbara ta le fi gbe adan wa tan o si tun wa loko gbianju a tun wa gbianju in ta tun wa fi gbianju olohun tun wa ni gbogbo nte da mo fi gbianju won found you are wanted in any of nkan ti yan mo fi so pe okay o to gbianju wi gba adupe fo olohun se wa ri nti mo fi wan ke pe gbogbo awon baba mi yi
3: to
2: azakir o na ni pe Olohun fun rara re lo so pe won o daabo bo Qurani o. Olohun fun rara re lo
3: ni. Bẹ́ẹ̀ni.
2: Ebohun ba se ndaabo bo ebe ba n toro nkan bayi bayi. Amọ Qurani ohun fun ra awon lohun o daabo.
3: Bẹ́ẹ̀ni.
2: Azakir be da bara mi wo gbogbo bo ba se lo sun Olohun to. O kokko wo ke ha. Nbi ti mo ti wa duro ngba te ya mi ohun so kale wa ni. Azakir ori be ko ri be. In te yan fojuri to wa duro bayi to wa wo ke ye. Olohun o. E kin yan te fe pede ti o se kin yan ni Azakir mo so o Olorun mo pada wan so pe Olorun mo sa ya fi Olorun o si lo isalabo si nto so nu fa nti mo so nu Azakir eni to wa wa legbe mi wan so fun mi pe iwo to duro oro pe Qurani le se gbogbo nton wi ni
3: iwo
2: to duro ti Qurani
3: e gboro
2: Azakir lai si nu film wa en to si so fun mi omo Olorun ni Azakir amọ kiyan ba wa won ti fi wan pe awon baba yi ni pe e tun ba wa be lohun olohun ko ro wa lokan olohun ko gbadura wa olohun ko se daada fun wa olohun fun ara re lohun o da bobo amo olohun mo je Qurani o te mo je ti
3: amen
2: mo je Qurani o te mo je ti
3: e
2: olohun wa fi ro wa lohun fi ro awon mo wa lohun iru gba temi se haun e mo ke eni to duro to ba se wa te wa so pe o se n to duro tolohun to duro di Qurani kan ti mo pofo se mo pe eni to ba so ru nkan ba o mo ke niwon ba bolohun se ni o ye mi o niwon ba hun o tun ye wo ju be
3: lo be ni to fi mu to se so jade be
2: o tun ye wo amọ lo wa ni Qurani to wallahi tallahi Qurani to ko si eda to duro ti Qurani to pofo ri
3: Allahu akbar
2: eda kan le mo wa wo pe ibi yi mo fe ya si kolohun wa ni to ona be won o to ti to asiko ibi to ya si lele
3: Allahu
2: akbar abolohun wa ni amọ lohun oba gege bi omode ni omode ba duro ti ori nkan irun to se rododo to wa won waju wa ni in to le pa yan lara ni Azakir o se pon yi nisin socket ina ni
3: bẹẹni
2: won mo kekere ba ri yo mo ke ohun fe wo n to wa nu in tan fi kebo yo mo ni sere amọ obi re mo n to wa nu re
3: ko nbe
2: obi re mo n to wa nu re Azakir awo ni so yi pe kiyan mo ko ra to mo gbianju lo ni a si kemi ku o ninu oro lo wi pe gbogbo en to ba duro to hun se koni pofo Azakir ni pofo
3: inshallah
2: ola abolohun se to ti o fi hen nikan ola Muhammad sallallahu alaihi wa
3: sallam
2: ola ola gbogbo eni to ni anti awa mo nso lowo oniru lowo oniyan mo nso ene pofo ola sallallahu ati gbogbo eni to ba je pe o na duro bi mo se duro pe mo duro lillahi wa rasuli ogbo omo yan ni eyan men to de eyan en to de eyan nko o lo la alquran
3: ni
2: alhamdulillah se wari Azakir ibe on ba on ti mo ni ka won baba wa se nu pe ka dakun tori olodun bo se nseun ka tesi waju lati ma se kolon fi le ye gbogbo wa ile ta tu wa tin so pe eto yi ti bere gbogbo awon obi na ka ma salaye fun awon omo wa se pe qurani to ta o to ra o to gba nkan ni waju olodun
3: allahu akbar
2: qurani to gba nkan waju olodun azakir wa azi tun wa sele ibi ta ti wa nso bayi wa mu phone mi dani mo wa wo mo ke ni se wa wo mo wa ri eni to ma nse film kan Alex Ekubo bobo yi ire ni awada ni o wa ni gbogbo nteyan ni teyan le fi sanu azakir o fi nkan won le o ti wa nwaju olodun
3: allahu akbar
2: azakir teyan ba te wa ni qurani o to duro ti bi eyan ba nro ba hun Oba wa wo pe imoyan moyan iwo to duro pe omoyan to duro pe bayi bayi bayi bayi Azakir kiyan to le toro nkan kan se ko si ebi kun foya kun ni nso ki ajimi atajami ki won sun mara won ki nkan si jade en to si jade on ki kun foya kun si wa nbe ko si ma de mi ateyin emi ati yin wa nbo wa gan amotun so si Azakir ati mo pe nta fe ni abe gi nta fe leleyi se ogbon wa na ni gbe wa ju bi to ye ka de lo ni ta fi ndagba ni ta ni se
3: Allah
2: Azakir Abdul Latif baba Larubawa ile atona gbogbo wa egbo Olorun wo ba wa to inu wo dun se wa ri ngba to wa de stage ti mo wa wo ba won wa ebi ku asi kan leleyi enikan lo lo yi o ti de bi ti o ti ma jejo o ti wa nbe Olorun gbogbo eni to lo Olorun awon obi Alex na Olorun ba wa ro won loju gbogbo n to fi ile ba wa wa pelu won gbogbo awon to ti lo ko to de ni awon to wa lowo lowo re Olorun ma sa ya fi won fa sallallahu alaihi wasallam wala lu barika oju eni wala muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ja kan ju lo gbogbo gba ta ba wa lo Olorun ma sa yonu si wa ko to mu wa lo yonu si wa ko to mu wa lo Olorun ba wa fanu re lu wala sallallahu alaihi wasallam e akoko wa un azakir akoko wa ni gba chairmanship awa akada asidi gbogbo bi to ye ka se e se suru agba suru eleyi na e tun se suru na ni e to ko se da ti ma se suru nko ti ma se kini
3: wallahi
2: ati suru ati gbogbo e Olorun o yanju gbogbo e ola sallallahu alaihi wasallam azakir ani ngba to wa de kini omo a o pe kile eyan se ko si nte eyan se ju ke eyan gbodo tan wiri lo tori mood ohun bayi ko duo abo kini mo wa mu ki mood ohun o se dada a gbodo tan wiri lo o ibe mo ti ri kan be ta pe mo eleyi to ni honey yi eleyi o wulo lasiko yi o viga honey ma se pe nu odo tan wiri lo wa eleyi bayi ko to bere gan o mo re ni were were ni po ba tun bere o tun mo re ni were were ni iru gbogbo bi afalabi ti kan ju po bayi nisin ta mo to so nla bi wo le tun wo abi ru yin o dodo ti e le ni asi jo gba form pelu re o bi wo gba form ehn ko dodo ti e to ba gbogbo to ba ti e wa wu ko mu o kan ju bayi mo han re le mo o ti ni bi ta won to to nbe awon ti o yin lo gba viga oni lodo tanwiri ko to bere o nbere to kokko gbe kini o si enu na alo nje na won si fi se to ra la o ti kokko ma rerin were were lai se to ni nkan ki nkan olodum mo fi kan wa atenta ma atenta inu ri o ti kokko ma duna o ti ma rerin si were were po ba tun wa afalabi eh olodum o azakir abdul latif baba larubawa so wa kini mo wa o n wa fun mi leleyi o tin ba tun wa dako yi ta lonu to fi je pe ya kokko ya lagun danu ka fo dakun ewo la le yanju nbe ko si kan ta le yan nbe bi so lo ai dan gbiyanju na ni damu e o abase yun iwo na lo sibe ma ma buke diwo mo su ete po falabi lo sodo re viga oni nbe nbe ba mu lodo tanwiri ti ba fe daruko awon oil lorisirisi ti tanwiri ni azakir tin ba ni ki ma ka loyo kokan ba se duro yi se nti akoko da ko awon oil me me lo kan fun yin ke mo lara awon yi ti tan were ni
3: awon ara le fe gbo
2: oil alubosa nbe mo so fun ko nje bi nje bi nje ni na won fi se oni oni sise nbi kan ko tun wa bo si bi kan nbe pe awon to se je ni won lo lati fi se alubosa nbe ginger ororo re nbe te wa so pe fe lo awon joint kan be ni obi kan egbe ndun yan ni o joint support nbe iyun nbe nbe camphor ororo re wa mint oil wa mi oil to e pe ohun e mo ke mint oil yi e ya mu mo re nbe si fi lo nbe amu gugu ba se wan so ni pe ba se wan da ko gugu kini idi todo tan were to fi se koko fun o to wa so pe ah in tan si da ko yi mo ba pade nbi katanta idi todo tan were fi se koko fun o ni pe bo ba lo mo wule so po mo o si ti mo se tin se lodo ti won ayewo nbe won sayewo tan ba ti wa sayewo won wa ni in to ye ko lu lele in to ye ko lu lele bo se ye ko lu on lele n todo tan were ni mo se wa so fun pe tin ba bere si ni ka awon ororo awon ororo nbe lori sirisirisirisi eh awon ororo tan nabi sallallahu alaihi wasallam o fi we diamond yi fenugreek holba ororo re nbe se n pe binu ba fe mo se yan ba kan to oroju tu re wa ni fenugreek yi o won ati miki le to po si ti se kini o ti lo fun ayewo won ti ni ko si nkan kan to jo mo nkan kan ti o se pe o kan need lati odo tan were ni ogba lo fenugreek yi nbe nbe olive oil nbe nbe lemon o wa nbe black seed oil o wa nbe gugu awon ororo lori sirisirisi ko de yi tin sise fun infection asaki gugu e patapata lo wa lodo tan were castor o wa nbe rosemary oil re wa nbe gugu awon tin da ko yo ka wa soro awon tea asaki tea nbe lori sirisirisirisi fomode fagba pelu awon flavor orisirisi odo tan were na ni tan were na ni won na gba be lo gugu awon aye tan ka re si azakiro mo da ko re fun wa se wa ri gugu nta fi josin ni turare ni lawon jalabia ni ni ite kirun ni zamzam ni labidun azakir gugu e lo wa nbe awon turare to fi saso e to fi josin gugu e patapata awon incense pot na nbe nbe awon yi to fi mo lo awon turare un tori pe oni na nbe nbe yi to fi saso o wa nbe gugu awon turare gbodo tan were lo lo ra fanfani ara re iru emi ni sin bayi bi n ba jade latara ru awon tan were won ni mo pe n to ti bo lara n tin lo were were yi won ni mo pe anu mo lo mo ti lo gba tan we mo ti lo gba turare lodo tan were mo ti lo gugu e ni pe o ti ku si oni olohun oni fi han yi azakir abdul latif baba larubawa alhamdulillah rabbil alamin o ani egbodo tan were lo bi ba si ri nbe nbe awon supplement orisirisi o wa bi be o mo pe to baba ti wa ra ounje o ibi to se kini si o bayi bayi o kini kan o o ku die die baya kini won fi be balance diet yen o fi be balance in ti o balance re awon supplement ni supplement lori sirisi wa lodo tan where godo tan were lo ibe lanso ibe lo so kale si agbala awon lo wa gba be lo awon brain tonic o wa nbe awon apple cider awon vinegar yen o wa lodo tan where house nigeria limited baba wa fe soro nipa oyin oyin to je gidi
3: original
2: original mo like ebon original ma o so ni na ainihi ohun gegegegegan ohun odo tan were lo wa odo tan were lo kale si o fe ma ra to ma lo ni abo o fe ma ra lara tun ta gbogbo e patapata irorun lo ba de ani bi odo re se ipinle Kwara ki se problem distance ko ever je issue ri odo tan were na ni godo tan were lo ego azakir e ba wa daruko awon bi ti tan were kale si
3: to ya lawon ni je sota
2: amin
3: alhamdulillah alhamdulillah ara le gbogbo e na ni e ti gbo ba won na won ni gbogbo be da ba se wure edo mo dun ara re nuna ni olorun sa ba wa no je
2: amin ya
3: la ri ba no je lagbaro olorun wa la wa gbo gbo ni ti si waju yi fa na umakana aliya fa fa le ni ti won ba fe lo si n ba fe lo si odo alase apase tawor nigeria limited won mo sala pe edo office won wa ni adugbo kelele ni kankatu ni lorin ni alojuko ile oladi meji te ba tin bo lati gambari to ba ti kombi le ko bo fasi e ko ba ti kombi legbe yana le olesin o ti ri won ti won doju ko kofaile oladi meji wole gbogbo to ba need ko bere be o ti don be ni oja tuntun ni a ba lo si kuntu ye bi junction ye inshallah ni bi egbe ni be micro finance bank to fe gbe ti ati wole oja tuntun ye o ti ro won na to kale o ti ri oja nbe nbe won na ba mu o si to wa de be na to ni ba na olohun pade nbe won si ton be ni gira limi ni bi ta ti mo wo moto ibadan iku ye wowo to ba ti ko ni epo ye inshallah bere ile itaja tawo nigeria limited won mo wo odo won won wa be ni tipa garage to ba ti de tanke to si bo so da won tipa garage awon ko te mo npepe inshallah iwo iwaju won na ni ile ise tanwo nigeria limited ibe na won tun wa be won be ni apalara ta ba lo si ale ikimo inshallah won si be ni emia scroat ni adojuko ile alaya won si be ni salekoto salekoto junction bi junction inshallah tanwo nigeria limited won be ni bugbo be papa julo koko na ni iya ba ti pe number won to ra mi na n be ta won na o si ni tosi ti won mo bere pe bo la won si fe get Tawo Nigeria Limited. Inshallah, ba ti pe number won. Kodawo ba si ni lo ni gogo bi to ko le wa. Oja won okan la lagbara Olorun to ye pe n to fe na ni won gbe so. Inshallah, number won o pe fun wa ta ba ti di pe ka to pareto. Ya.
2: Azakir. Ki to pe number lara won tun won wo wa lori Facebook. Awon eni Olorun Olorun o ba n wa pelu
3: mi.
2: Sheri Ala Alifa Abdul Gafaru yi. Olariwaju edake ba nso fun awon ti won pepe
3: edakun
2: tori Olorun Ala Alifa Abdul Gafar Olariwaju agbarigidomo baba yi sadua fun mi wallahi adua wa gba adua ti o ba ni gba yin se
3: wallahi
2: ola awon baba bi te ti jade o pa nkan mi po mo lo
3: wallahi alqur'ani yin an
2: alubarika awon emi mo pa du awon gba o kan ri bo se ri lo ni adu awon gba tori pe olohun o je ki won yo wa ni bi pe boya eri nkan bayi se olohun o je kankan yin o sele alhamdulillah tori na fokan bale pe adu ate se o gba
3: ayo
2: si mo gba adu ayin gba temi na gba mo dupe fo olohun ori azakire yin na re am gbogbo bo ta gbogbo bi ta ba de ai ti ero ba ti so ibi ga ni so pa nbo
3: wallahi
2: adu ayin gba o allah o gba lori mi alhamdulillah
3: mo ko gbogbo nkan wallahi ri wa so fa ti a wa ni
2: ati awa so ba wallahi yo ni ka ori mi o mo wu bi pe kikini iku si bi ka kin bu ki ka bulu won tori na o gba e fokan bale adu o na si ni ke teramo o na ni ke mo se fun gbogbo eyan wallahi o gba o o ke je pe gbogbo nkan pelu kadara ka si fi sowo Olorun oba Olorun o ni damu gbogbo wa Ola Muhammad sallallahu Qurani o gba nkan ti ri lowo Olorun
3: wallahi
2: e gbo Olorun oba wa salekun ke fa awon baba wa Ola Rasulullah sallallahu number tan we have Nigeria Limited 080-30-16-90-080-30-07-5-16-90 Azakira, I'm going to talk to you. I'm
3: going to talk to you.
2: 080-30-07-5-16-90 Number tan wiri no. Jubu gu awan kata daru ko yilo. Ajami yin be yin ba ti ni oya won a mo sunupo won a mo se kini lai se pe ri won ba file tori ke se pa gbara yin o ka gbogbo wo be won na ni amo won ba te ba wa le file won na e file tori eyan na tun mo sunupo be ba fi kankan le to ba ti wa je pe fi die le still na won si sunupo e wo ye ke mo pe boya iru ise t'olorun fi si yin lowo boya ke to tonu lati wa mu si ohun ko lekun ko le to e gboro tanwiri lo e lo be ounje na ni won fi se gbogbo e ba ti ani bi viga onion ebi o mo ndan fi se o ndan me wa o inte azakir en na e fe ya ta de afola bi ejo ejo gba be lo bembe ti bembe abi yan ba te wa mo pe boya o lawon bukata kan boya bi ke yan fe sanra si ni abo fe jo ni won ba awon ti nbe tin serve awon bi awon ti nbe lori sirisi awon ti nbe je pe o te mo ko mo ngbagbe nkan ke se pe adisokan ni ke se pe awon kan lori sirisi ti won na mo ko mo fa ke yan gbagbe nkan ni to ba ti je koko gbodo tan wero lo awon ti nbe brain alert awon brain alert lori sirisi nbe o de je pe gbogbo e o kini orisirisi ni lo wa nbe awon taste to ba fe ni imi strawberry na fi se imi papaya na fi se gbogbo e lo yun gwanda gbogbo e lorisirisi o wa lodo tanwer o nje na ni ma ti nawo si mi ora san wo yi tan se o owo na se afola bi mo ti so fun owo le gbodo tanwiri lo gbodo re lo o wa je yan to je pe mo ni itches boya kara mo hun yan Ya bi en ba fe bi abukata ohun ni o ba ti bi are to abi bukata tete nbia gugu eleyi nbe lodo tanwir abi ko se pe en fe bi abukata ohun ko wa je pe gugu gba ti won ba ti loya ko si si oro kini ibi owo ni inu yan ma dun si ni o ba ti amọ pe bo ba ti wa bi abukata tan inu re edun latara pe gugu ohun ati gugu nkan lori sirisi ni gbodo tanwir lo Olorun lo se ami soro won oba to se ami da ko mo pada laila wala muhammad sallallahu alaihi wasallam inu ni boya ke yan kari pe boya e bere won ni iju ni e ti se test e ti se gbogbe gbodo tanwiro lo kora ko so fun won pe o ti sayewo awon o tun bo tun ayewo se won wa fun won pe nkan to lo nkan to lo nkan to lo leleyi to je pe iju won na ni o yo kuro nbe ko tun ni bossi mi oni se yen ta ko possible mi o fe mo dan awon cream nbe nbe lori sirisi awon ose o wa nbe lori sirisi o mo ke bo se ra awon supplement le to je pe nje kara re dan o nje na wa nbe gbo awon eleyi bi won se je to lo nje ose ni ipara ni lawon ororo lori sirisi to si je pe awon owo bayi ni pe eleyi lo ba skin re mu eyi lo ba skin re mu Olorun o je ki gbogbo wa ka se dede anu Olorun
3: la sallallahu alaihi wasallam ala jawa khawahu ala bi bashiru Olorun ni je so tan
2: amin
3: Allah to se to leni Olorun ni se le ilasima alori Olorun bo anu Olorun bo se
2: insha Allah
3: ori gba nko bi
2: Olorun
3: o se ori ti o ka otalaya
2: insha Allah
3: o wa lagbara Olorun
2: insha Allah
3: pe Olorun fe alaja wa na gbogbo ina adua te nse adua wa ngba e da ko tun ba wa tun bo mora si ya yo ne kakan tin gbe kale fun asin feran olorun atanabi lara yin to
2: gbo
3: tin feran yin na gbo bi omo ene kokan na ba de olorun ja won na omo se po
2: ya
3: no
2: olorun amin inshallah
3: ya won wo na lori iya dada olorun o ma nu re wa fun
2: amin ya
3: omo kuro emi omo fi kan ba kan lo yin
2: amin ya
3: ba wo ba lu lori ase to ni olorun ma se le ilase mo olamo ejina lawo yin arowo ti na labi aso olorun ma sa ja se po nge jima lai
2: ya so
3: ko ko lai ola amin ya
2: dada tutu
3: amin ya olorun ya pade pelu dunun njo me Olorun ja pade pelu ayo assalamu alaikum
2: wa rahmatullahi ta'ala
3: wa barakatuhu
2: omo karu omo
4: ni gbogbo iseju ati wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo diamond 88.7 fm e lo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikuluko leka amuludun ere onise ati awon orin aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o diamond fm Ikoni tonton, nyerin, nyerin.
5: Be like say to chop they sweet your belly, but it get as body they do you after chop. Like say something they pepper you for chest, or make belly just they worry you. Even that indigestion where they spoil your mood. Guess call Antacid, 9 be the answer. It come in 5 different types, plus including the sweet one, where they for liquid or tablet own, where you fit you for mouth. Now sharp sharp, it they come out any yama yama, where they worry you for chest or belly after chop. With gas call Antacid, no wahala, no pain after food. Gas call Antacid, don't they pharmacies near you. Now chicken the money you go take by ham. Gas call Antacid. Now sharp sharp, it they remove pain.
6: Chai, my hair do. Oh, God, landlord. Why you dey shake like ceiling fan? Eh? My village people don't come again, oh. Ah, this one where your body hot so. You don't do test? Yes, see result, oh. Oh, God, landlord. No be your village people, oh. Na malaria. You need Luta. Luta na better medicine. We dey knock down malaria. Oh, yeah, see him. Take him. Hey. Thank you, Oga Luta. I don't dey can't pay.
7: Luta, brand of Artemeta and Lumifantrine, is another quality product from Hovid, marketed by Pharmatex Nigeria Limited. If symptoms persist after 3 days, see your doctor.

0: Ekule la karale eriwa la kero no. Aki inta shote shu aki inta logun to logun. Awa aki inti diamondi ti diamondi. Aki ingo gobi ta isi ngbo mi la shale to ni. Okpa ni fele dumari oba koda yi oba sheda orun. Oba to ma wa, maybe on lo ma wa. On lo fun wani ori of ete fi ngbo mi kete kete. Ose to lo landa gbere funra wa lori eto. Ki wa she mi ma she wa o. Ki ishi agbara wa. Ori ofi olorun lemi ati eyin rigba. Te fi lanfani lati ma gbo mi kete kete. Eyin se ndara po mo wa lori eto yi fun igba koko. Eto egbe yewo rere dodo logori ategun. Lati ikani Diamond 88.7 FM. Ki la man se lori eto yi. Nibe lati man fun yin ni awon combo ki. Gbankogbi. Awon iroyin agbo se ahin kaye fi iroyin to jade ni arin ose ama mu wa fun yin lati si wa leti lati sin wa ni gbere ipako ko to tenikan ko si ka wa na o mo ko sinu e on la se ma fun yin ni awon iroyin bo se n jade losose la e fe ki eti ti yin o di ta fi ma ni anfani lati ka fun yin lori eto e ma wa fojo pojo e ma fi ojo pojo temi Sori oto lojo, oto lojo, oto si lojo. Ojo, lomo so bolu bi konu wa si ili aye. Ojo, lomi wali wali tonro, lato ki. Ojo, lomo ton sare kiri, ni jo ogunle. Emi o waki shojo, mi o un shojo, mwo un shojo, olubu kola omo bori owo, honorable ambassador omo bi, omo logo ton rogolo, toma rogolo sisi di, ojo ale, Amola rabi oyinbo awele wa bi eyokin emi na ko anu olohun mo rigba e kini dele dele e pe mi ni omo wa omo ekun omo akakabu gba oniru omo oku ori koto sa omo sekun se ki bogun leru omo onilu ijero ekiti ekiti kete kila oti se isi o ekiti kete kete ekiti ja ke jado ekiti kete Ati ri unka iwa o, ekiti kete, kete, kete, kete, kete, ekiti ja ke jado, ekiti kete. E waba mi ka di en lekwe mini omo kan, bi population China. Ebi Alex Ekubo soro, lori rufe jejere kidirin to shokunfa ikure. Aji ni gbe fi ayederu ise tan arakunrin kan lo si ipinle Zamfara won ti fi owo oko ranse si ko le tete wa akeko jade fasiti kan oun lo so n to jure ri lowo awon ajinigbe o lu ko fasiti ti won lu won yeye re nita gbangba pe o n ba akeko lopo ni yara ikawe On to shele re o, e wak pere ke fi te di. Alaye re, lori di ti anko furu futombo lati Amerika. To ye ko bale leko opada, la ija ero ni resile. Le yi to duro fun wakati me jolo ju o furu fu, e wak pere ke fi te di ke gbo di abajo. Ibrahim Chataba ni on fe fe mi gege bi iyawo emi gan ni ma so wo ori ara mi emi ko mo so arabirin kan to na je osere cinema agbelewo lo so iru ife to ni si Ibrahim Chata eyin ka ile erin wo atanpa ko si lowo mo owo di lagba omowe olusegun osoba ti dagbere faye ni afin o ni ti life pelu bi olori Maryam se bi ibeji okunrin lanti lanti ile ejo so pastor si ewon gbere fun bi ba omode meta lopo o tun se oyun fun won ibo lo ti sele e wa pere ke fi tedi won yin na ni awon combo ki iroyin to ba mi wode to fun ti toni e wa nkan fi idile tabi ke fi idile nkan ki mo tun si royan gade isale ikoko ebi alex ekubo soro lori irufe jejere kidirin to sokunfa iku re awon ebi gbajumo osere alex ekubo ti soro lori ku osere na bi won se kede pe eya aisan kidirin ti awon oloyinbo pe ni metastatic kidney cancer lo se kupa loju opo Instagram ni ebi re ti kede ku re ati on to se kupa lojoru ojo ketala osu karun odun ti awa yi atejade na ni pelu ibanije ni awon fi kede ku osere na ati pe o du emi re gidigidi ki o to pada ki duniya ni odigba ni ile ewosan Evercare Hospital to wa ni ipinle Eko ebi re ni gbogbo bi Alex Ekubo se wa ninu irora lori are lo ni igbagbo pe o ma ri iwosan pelu ireti pe o ma pada fi oro nse awokanse fun omo araye amo ti ku pada ja nitan mo won wa run awon omo Nigeria lati fun won laaye ati sofo eni won to papoda ki won si ma fi adura ranse ki Eledumare te Alex Ekubo si afefe rere bakona ni won so pe awon ma kede bi eto isuku re se ma waye lojo waju ti won si tudupe lowo awon eyan fun gbogbo adura ati aduro ti won se fun Alex lati gba to ti jade laye awon aje ki o di mimo wi pe aisan kidirin eleyi ti won pe ni metastatic kidney cancer lo se kupa ati ni gbe fi aye deru ise tan mi lo season fara ona fun ona run ati pe ise aje o se koko lo mu ki amokunrin kan John Arum Azi lugbadi jinigbe to si se be kuro ni kaduna to fi esi ara re rin wo ibi ti won ti jigbe ni pile zamfara ona kayefi ti eyan ko le ro kan re ni awon ajinigbe na gba pitu owo won fun Arum Azi to keko gboye ni University Jos ni pinle Plateau won ni ko wa ba awon sise jorin jorin ti amo si weather ni won fi mu sigbekun fojo mokanla be funra won ni won tun fi owo okan ranse si ko to lo ba won gege bi akeko gboye na sise alaye ohun to sele si lasiko to njeri si agbara oluwa ni church kan to wa lagbogbe tudun wada ni Jos lojo aiku to koja oni airise se ati bo se kamilara to lati ma ri bi ise kan lo lo fa ohun to sele si mi leyin ti o se ele tan ni mo mo pe odo awon ajinigbe ni mo wa se lo o isele yi bere pelu awon eyan orisirisi to n pe mi lori ago ti won se leru ise fun mi iyen ise jorin jorin won sa n pe mi ni won ni ki won ba awon sise koda won fi owo okan ranse si mi nibi to le de eyi lo ya ki n gbagbo pe oju lowo ise to bo n fi mu ni won n pe mi fun oni lo n ba gbera lati josi lojo kokanla osu kerin odun yi o di ilu kaduna lati sise lodo awon to n pe ohun ti pe na akeko gboye ti ko ni ise lowo na tesiwaju pe nigba to n de zaria o n pe awon to fe gba ohun sise na lori ago won si ni ko n gbe okada lo si abule kan ara bere si fun mi amo mo tun so lokan mi pe o le je awon to ma ran mi lowo re nitori mo nilo ise gan mi o mo pe ajinigbe ni won o tesiwaju ninu ore re o ni tesiwaju irin ajo ise to wa di abule na a si so pe bo se debe ni okunrin kan wa ba ohun o ni okunrin na so fun ohun pe lori ago ohun gan ni ohun pe ohun leyin na lo ni awon jogun okada kan o okunrin na si n gbe ohun lo sinu igbo kijikiji kan nibi ti okunrin mi to di amora ogun pupo ti n duro di awon mo ri ibon ti mi o ri laye mi okunrin na so fun mi pe kin ma beru o ni olode ni eni so di amora ti mo ri sugbon ninu okan mi mo mo pe wahala ti de oni lesekese ni won ti fi tulasi mu on kunle won si bere si yi ara won fini fini won gba phone lowo on gege bi won se wi won gba apo ise to gbe wa pelu awon nkan mi to ni lowo ki won to ko aso to se ajeji si ohun lorun ti won si fun ni iboju lati boju re leyin yi ni won gbe lati kaduna lo si sanfara leyin ti won fi opo wakati ririn ajo na pelu okada ti won gba inu igbo atawon ona to da paro paro o fe to wakati mefa ta fi rin inu igbo lori okada ko si ibudo abo nibi kankan ta fi de ibugbe awon ajinigbe na nigba ta debe won so owo ati ese mi won si pe awon ebi mi lati fi 30 million naira ranse bi won ba fe ki won gba itusile a ti so nipa bi won se fe lu ohun pa ti won si bere pe iru esun wo lo nse bi won se n bere pe esin wo ni mo n se ni mo yibon iberu pe won le pa mi lo je ki ipuro fun won pe mi o kin se kristeni omokunrin na tesi waju pe lilu laluba mi ti won lu ohun na lo pada fi han pe kristeni lohun laarin kan nigba ti won lu mi yen mo pariwo jesu lojiji nigba na ni won mo pe kristeni ni mi titi mo fi kuro nbe pastor ni won pe mi oni bi won se fi ajeun to ohun kan soso to ngba ladura ni pe ki olorun da abobo ohun adura gbogbo igba ti igbagbo ninu oluwa lo ni o gbe onro fun gbogbo ojo mokanla ti on lo nigbekun awon ajinigbe na asi shalaye pe awon ajinigbe na pada gba million mefa naira dipo ogbon ti won kokko bere fun leyin idunadura pelu awon ebi ohun oni won ko tete fi ohun sile leyin ti won gba owo na tan nise ni won tun ni awon yo gba million 4 mi ki won to fi ohun sile ko je million 10 a si fi kun pe won si bere si lu ohun nitori afikun million 4 naira o si ti le ro pe ibi ti won yo pari aye ohun si niyan ko n to pada ri anugba akeko gboye ti ise so deni to wo ibuba iku na so pe ohun pada dele lo to amo idamu okan ti riri na mu ba ohun ko kuro lara ohun titi di oni sodi kwa mama tesiwaju ejen sare taja die ti oni ta hambo laipe e ma gbe kuro ni kan ni Diamond FM
1: oruko mi ni yeye lua toyin adegbola mo si ti le ni 50 odun laye laye ataye dera igboke gbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage ki si re mi be ni ki su mi awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo e fe mo di abajo monomi plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja e peleke o ntara se o maradan o nje ko modie dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe monomi plus
2: monomi plus fun eroja tuntun inu ara se leyin iwadi

Ariwo Ayo ni aafin oni ti laife pelu bi Miriam se bi ibeji okunrin Ariwo Ayo omo tutun jojolo ibeji lanti lanti o na lo tun so o ni aafin oni ti laife pelu bi olori Miriam se bi ibeji okunrin idunu subulayo bayi ni aafin oni ti ru ile ife oba adeyeye ni isogunwusi idi abani pe olori agba Miriam Ajibola ti bi ibeji okunrin meji lanti lanti fun ori ade orun ileke na kabiyesi arole odu afunra re lo fi royin na lede o loju opa ye lijara Instagram re ni idaji oni ti se ojo jimo oba ogusi ni ogoni fun olorun o fun awon ise iyanu ati ibukun re lekan si aki gbogbo afin ati idile arole odu aku orire bi olori agba Miriam Ajibola se bi omo oba okunrin meji sori ite odudua adupe pe iya atawon ibeji wa lala afia be o ba gbagbe o tojo meta o si olori Miriam Ajibola ti jade sita fun ojuri opo eyan si lo ma nbere pe nibo ni olori na wa be o ba gbagbe ayaba merin lo wonu afin oni ile ife laarin osu meji to si se iyawo alarin fun ikokan won oruko awon olori na ni ayaba Miriam Ajibola Anako Ogunwusi olori Elizabeth Ogunwusi olori Toby Phillips Ogunwusi ati ayaba Ashley Ogunwusi gbajumo onisowo epo ni arabirin Miriam Anako omo eya Ebira ni ipinle Kogi si ni ilu Ilorin ni agbo pe awon obi re wa Mo mi lori Facebook Diamond 885 TV Diamond 885 TV e ma ba wa love e ma like eyin olori re e ma comment gbogbo wa te fin comment se fin like te fin love yen e ni fi gboku omo lagbara lowo Olorun awon eyan tesiwaju lati ma darapo mo wa nbe ni ori Facebook e se gan ni say the favor won ki wa nbe Folakemi Grace titi la yo akan o Olasiyan Sanjo akomo lafe olada Ogundele Olubumi Daniel Ese Engineer Adewoye Abidemi Ayodeji Abdul Fatah Iyolawale DJ Samora Blessing the Light Aliu Akera Oladayo Joshua Ayo Olaniyi gbogbo yin se ndarapo mo wa ese eseun eku fe

0: Oni Fade James, won ni ki Olorun se Dr. Olusegun Osoba si afefe rere. Won na won si ki Olori Maryam Ogunwusi ku aye omo tutun. Peter Adeniran Esegun ni o. Eyin na e ma love, e ma love, e ma like, e ma comment ke de ma ba wa share. Ile ejo ju pastor si ewon gbere. Fun biba omode meta lopo o tun se oyun fun won ile ejo giga ipinle Kwara ti daju ewon gbere fun pastor kan Ajiboye Olayinka fun jije bi esin ifipa ba awon omode meta lopo ati sise oyun fun won leyin ibalopo aito Olayinka ni olori ijo Mission House of Divine Land of Joy and Prayer Ministry nipinle Kwara lara awon omo ton wa si church re ni won lo se ase mo se pelu ojo ri awon omobirin na ko ti pe 18 o bi ko su se se alaye eyi to tumo si pe omo kekere si ni won labe ofin inu ile ti won ko fi pastor Olayinka ninu ogba church na ni won lo tin ba awon omode meta na lopo ki asiri to tu bakan na ni ko tun fi idi re mule pe won tun ba ibon lowo pastor Olayinka pelu saju ki adajo Ahmed Gegele so da ejo na lojo ru o se alaye pe pastor Olayinka ti so awon omo na di irinse ibalopo nigba kugba to ba wu adajo Gegele so pe iwadi fi yan daju pe pastor yi tun fi pa mu won lati bura pelu bibeli pe won ko ni so nko ohun to hun se fun enikeni okan lara omode pirin na se alaye bi olijejo yi se mu on lo sile bi ti won gbe ero amuna wa generator si to si fi pa bon lopo leyin ti o fi ororo iyasimi mo pa nkan okunrin re adajo gegele tesiwaju pe okan lara omobirin na tun se alaye bi olori ijo won se man ji leyin ti isoru ba pari ti yo si ba won lopo lera lera court fi ku pe awon omode na so pe ibalopo gbogbo igba yi di oyun fun awon kan ninu won hey kolon shanu o ati pe pastor Olayinka fi pa mu won lati si awon oyun na bi won sise won lo du koko iku mu awon pelu court se apojuwe pastor Olayinka bi eni to feran lati ma ba omode se asemase to si nu ibalopo pelu opo awon obirin miran iru eyi be ko ye ni awujo eyan ni adajo gegele wi lojo kokanla osu keji odun 2026 ti igbejo waye saju court gbo oro enu lenu olujejo ati agbejo re saju idajo yi won kede awon esun mejo ti won fi ka pastor Olayinka lojo na awon ni igbimopo uwa odaran nini ibalopo aito pelu awon omode ati awon iwa odaran mi eleyi to mu ki ile ejo yi ko so pastor na si ewon gbere
1: so ha oni reach bayi lo nipa awon kan bo ki iroyin to jade ni arin ose idi ta ma fi mu awon iroyin wa fun yin na ni wipe lati fi sin wa ni gbero ipako lati fi si odiwon aye wa lati si agbeyewo lori re daada wipe ibi ti awon kan jin si ka wa na o mo jin si be o na la se ma mu awon iroyin wa ki se lati fi deruba yin o un la se ma nka fun wa ni ori eto a wa ni reach bayi lo lori eto fun ti asale eto ni ese gan ni o gbogbo eyin ti ede ti le fun itigbo ati aya igbase ti a o fi gbe yewu daada ba se ti gbo lori eto lasale yi emi ti yin toto olubukola omo bori owo honorable ambassador omo bi omo ologo ton rogolo ton ma rogolo titi di ojo ale amolara bi oyinbo awele wa bi eye okin emi na ko anu olodum origba yoku ti de ose tun bo ta ma pade lori eto egbe yewu lati kani diamond 88.7 FM. Ipade wa bi oyin o. O double.

0: station. In the mix. The mix. And we ain't stopping.
1: On Diamond 88.7 FM.
2: Ni gbogbo iseju ati wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo Diamond 88.7 FM e lo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikuluko leka amuludun ere onise ati awon orin aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o Diamond FM Ikoni tonton, nyerin, nyerin.
3: Ba ti won se
4: igba wo na se
3: mo ni to se
4: kile to ma njiyan
5: ki le njiyan si se e ti gbo nipa eto to satupale awon iwadi lori bi awon ohun idagbasoke ta nfojuri lawojo wa se waye eni to se won te modun ti won gbe won jade
6: kilo ruko eto ohun
5: aranda ekun ni
6: aranda ekun
5: be ni aranda ekun e pe ko mo lugi ni wa dati e kari lori eto aranda ekun na le o ti ma gbo nipa awon oniruru iwadi mo ijile ta won jimi oni mo ijile se lagbaye te ma won ohun elo ti won gbe jade eto aranda ekun eto to wa educative informative be ni awada keri keri oni gbeyin lori eto yi o ta wa ni atoko eto yi olare waju ogun ni yi opa ebiti ni gugu ale ojo jimo friday lagun mesale le o mo je gbadun eto yi loni regede fin aranda ekun eto to so nipa iwadi ohun awari awon ohun

0: ri bayen na ba ronu jile daada yo ri pe ore tolorun se nu aye wa ko la fiwe rara
1: adupe
0: e wo ba ba si mo wi pe wo na fe so ore feyan ronu ore to se feyan ka wo olorun olorun so nko gbo fun wa pe anu re si duro titi lai lai
1: adupe
0: e samo to wa loke ni ori bi tipi lati gbe edu ori samo o si jabo olorun adupe olorun ba fe rojo bayi yo ro na ni
1: o
0: ba fe rorun yo si ran na ni
1: o
0: wa je pe oju igba otutu na ni otutu o mu yan
1: wa
0: je pe igba oru oru na o sele
1: ko si ran be
0: ore tolorun se nu aye
1: adupe
0: o se royin nitori pe awa na dupe ti wa a fi yin fo olorun arandani e mo gbo kaakiri ni
1: se
0: diamond o na la tun gbe ka yin mo le lale ti
1: ni
0: aranda o
1: arande ku
2: ya go ya ji okure ogun yago yaju eh

iwo to joko lori obirin aye o iwo yi kan na lo joko lori obirin o aya to ku fun ogo re aye o gba o orun o gba o ala sha pa se ibi gogo the paramount ruler of the whole universe gogo aye fori bale fun o olowo ori aye gogo orun fori bale fun o olowo ori orun iwo ti awon angeli n korin mimo si oloju ina eleyin o inu orun lo gbe ngba tebu oju re o se akoyin si re o se arugo ojo abirun funfun gbona olori arugo ni gbogbo ile kile arugo ojo olojo gbon olowo ori mi olojo ori gboro agbo koja ogbo agbo koja iwu adagba koja asise iranu awon woli ipa si agbara awon na si olorun ladeji esikaya olugbe kini won ti gbenu samu oluwa lo

0: Benny, awa na wa fọ pe atiyin fọlọrun
1: o jere na no
0: lori to lale oni ta pe lara nde kun ni diamond jake jadu agbaye ibe lawa wa susu pe mi se ma nwe o
1: ibe lawa
0: to de lajale to ninu
1: ade
0: ekule o
1: ekule
0: na ibi apoyin bo ni bi ma ko sunday da house ni bi ti e ko pe loke chukwu ola tin re waju ogun ni yopa ebi ti le meje alaka fanyin re ijalugbo international president omolari tin fa balamu kon yan ga oku papapa fire na kanaka gbare lo kanakana mo ni eka le o aranda o
1: arande ku to baba labule wa le mi je o adide magbagbe di o ma sikoku to mu o ma we wo ko to re na apali tin ge punk ya binu university e ma ka le o aranda o
2: aranda ku kan ni ba mi le ruko teni o sin le ba mi o ma lo je loko eku kale eku le o eka le o aranda o
1: aranda ku
3: oluwa gbe mi ga o ma kin pelu mi loruko ti temi agunta so lo ekun oko yawo re lepa by station robo by for sosepi center ya fefe oro akin o ma kin ni mun kin lale teni pe eku eti gbo wa lagbara lowo olorun ba mi oke ti te fin gbo wa ku ni bukata te mo nawo
1: si
3: aranda o
1: aranda ku
0: Oda na baba debi se si se la se o
1: beni
0: atun de la le oni se gba pe lose to koja iyen ijejo ode yi ni ta wi na ni pe ibi aba beton de la le yi a fi ro bi kan o
1: beni o
0: a lo sagun abo mi lato se tin bo lo logun ton lohun oda na e ku oju lona e ja wa se bayi ibi aba de baba labule kimu lati be won lose to lo ati soro lori ile ise koti
1: won
0: se koti 24 eh nigba na mo ni lipstick ni o won se kan na previous talk ni won pe
1: to
0: je pe awon kore da ki won ma lo ninu toilet 55 won se yun eni kan re dodo ti green nje o sin ti won pe ni silly cream lotion o se body lodo 1955 yi o le se lakon awon na se ozen line won gbe jade lodo 1955 o back na ni ile se liver brothers awon na se dofu won se body nigba na lodo 1955
1: o
0: se gbagbe ile se loreal
1: mo
0: won se colorel won se kini iyen coloring sample ni o won se body lodo 1955 five yi kana kana ni le se mass factor won se kini kan tan pe ni iv won se ebode won tun se kan tan pe ni sep won se ebode ni odun 1955 o da na lu gbenga je wa bere lodo ti na ni abe hun
1: o da ba
0: na le kan re nota ware ni nje nota ware ti mo wuye o na se awon kankan o se ebode
1: na
0: re ni cotton satin clink lipstick cotton satin clink lipstick
1: won
0: tun se kan tun pe ni cotton sheer laloni lipstick lipstick orisi meji ni o lodo 1955 funa lo se o nigba na lohun enikan to re parfum christian nje parfum christian ta wuyi o na se awon akaka o se ebode o pe kini kan na to na se ebode ni o da parfum christian ti mo wuyi o na gbeyanju ti awon cosmetic akoko o se ebode ni won ba ti to na le se o lodo 1955 na ni baka na ni le se iyen Procter and Gamble le se Procter and Gamble awon na sawari awajade kan kan to pe ni crest won se kene ibode ngba na toothpaste ni o
1: na
0: won se ngba na lodo 1955 o kene kene ya tun wa sodo ti na ni abe hun o odo ti ti mo wa wa yi eni ile ise ta nbe ni Revlon awon na sawari awajade nkan kan ti won pe ni living lipstick won tun se nkan kan ti won pe ni lustrous lipstick ati super base won se gugu kene yi koda won tun se lustrous nail nail yen lustrous nail enamel won pe kene ohun lustrous nail enamel won se kene yi won tun wa se nkan kan ta pe ni touch and glow face powder ko to di pe won wa se clean and clear iyen liquid cleanser ni o liquid cleanser leleyi clean and clear ni won pe eleyi gbogbo e won se lodo 1955 na ni o da Richard Arnott re o na sawari awajade do bari royal treatment cream ipara na ni o se ebode o tun wa se kan ti won pe ni do bari liquid bloom o se kini na o se ebode lodo 1955 yi ni o o ku se o da na ile ise kare claro ni je lise claro yi won se won gbe kini on bode ti won pe ni miss claro miss claro yi won se kini to ye pe ele in ta wu yi won ma lu kini yi lati fi ra irun ri irun ri ba le ijolo daada ni o eni kan re duro ti green nje o sawari awajade nkan kan ti won pe ni satura face cream satura face cream lodo 1956 ilu se o ba alabule mo dodo yin pada nu nkan kan re ta se lati le se elon cosmetic won pe ni lipstick lipstick ti mo wu yi lipstick ni o lipstick Lefis kini mo pe
1: mo
0: mo ana Lefis ti mo wi lipstick ni won se lati le se Ilo Cosmetics 1956 ni o eni kan ri Ellen Curtis ni je eni ti mo wi o na sawari awajade nkan kan
1: a
0: mo pe ni post elwe a pe ni spray ni post and spray o se kini bo de ngba na ohun ilo ti won te ti won fi sin rori ni o lodo 1956 na lo se o e kaka re ti won pe ni skin deal skin deal ti mo wi yi kini yi na iparo lomi ni as lati owo Elena Robinson lodo 1956 lo se se wari le se mass factor awon na gbe kankan jade lipstick ni ama hi-fi ni won pe hi-fi ki se wi-fi hi-fi ni won pe leyi lipstick na ni lodo 1956 yi awon na se o so wari baba ile ise kan ri pankwin ni won pe parfum company won se kini kan ipara ni anti detergent cream ni won pe hand cream ni won se lodo 1956 o won pe ona je o da ke to ko lodo yin ile se reflon awon na se kini kan to pe ni futurama lipstick na ni o futurama lipstick ni mo pe
1: le futurama biscuit le futurama biscuit you know that where biscuit you know my
4: girlfriend you know
0: o da na futurama iyen lipstick kan nje be futurama loruko ti won le ma la o o tun se kankan ti won pe ni medicated baby silicone medicated baby silicone eleyi o dabi bi olomi bi ororo bayi ni ohun re o tun wa se kan sunbat ni won pe sunbat eleyi na ipara na ni le reflon na lo se lodo 1956 na won se o da kankan edu bari lotion superb ati do bari paradox eleyi won se latodo Richard Odnor lodo 1956 yi kan na ope e ti mo le rorun na nu o e ti gbon kankan
1: amobe
0: e gbon pupo la le oni aranda o
1: aranda ko

0: ada mo tun gbe body de mo tun lo soro lugbengas na ni e o wa nbi o da odore ti mo wa yi mo to fa awon kankan awon ko le mo ba ti sawari awa jade re ni o yo si mi ko fara bale ko le gbo ehe nigba na o kankan be to je ojuko kan ti won pe ni beauty without creativity eleyi won si adasile re awari awa jade latodo enikan ni lady mure daudin lady mure daudin ni le uk lodun 1959 ni o nigba na lohun won se o goda japan cosmetic industry association egbe won sada sile re tori si awon kan lo tan lo sara tara fi nrewa lodun 1959 ni o so wa ni kankan wa o ti won tun se na iyen ambrizole ni je ni le uk won be si gbe kini bo de won ta lodun 1959 ni ilese kan wa tan pe ni mass factor ti mo ma wi ni awon na se orisi nkan bi meji meta kan lara re ni active moisturizer active moisturizer won se leyin o won tun se kankan translucent cream puff awon na lo se won tun se translucent face powder lodun 1959 kan na ni won se o eni kan re no ta ware ni je won na tun se awon kankan meji ototo nigba na Kutes delicate lipstick ati Kutes mirror base o se mejeji bodi lodun 1959 o ile ise kan re reflon ni je won se nkan kan ti won pe ni ultima won se kini yi face cream ni o cream te yan lo ti fi raju ni o lodun 1959 ni Richard Arnott ti mo wi le kan ni won na tun sin kankan jade lodun 1959 yi lip quick ni won pe lip quick ti mo wo yi won se bodi ngba na lipstick bayi na ni o ni kini yi omo fi ra iti lodun 1959 na ni won se o ti wa gbon kankan o da je ngbera mo lo sodo kenikeni ni abe hun kenikeni odo re ti mo wa yi kini mo fe ko mo lale oni mo fe ko farabale ko si le mo ni rorun ni o lori etuta pe ni aranda o
1: aranda ko

ada keni mo ma to to wa mo dodo re o ara ti mo fe ko ma ni ti e na leleyi o nkan kan re ta si latodo Erling Curtis o tender touch ni nje bat oil ni o tender touch ti mo wi yi bat oil ni o lodun 1960 lo se ebode o eni na Robinson re o na to sawari irufe cream kan ultra feminine face cream ni won pe lodun 1960 na lo se baka na ile se mass factor won tun gbe nkan kan jade lodun 1960 yi and body smoothing lotion ni won pe awon na lo tun se nkan kan ti won pe ni Shea Genius won se kini yi makeup na ni oda won tun se nkan kan ti won pe ni Swedish formula yi and cream ipara ni o won gbe jade lodun 1960 kan na ni o Richard Arnott leleyi o na tun gbe nkan kan jade Dubai cream paradox skin cream leleyi ipara na ni lodun 1960 na lo se

0: You know, not yet. Awari awajade angel's face lipstick angel face lipstick lele yi ton se odun 1962 ile secondary clarin nje won gbe kini kan jale ton pe ni tensor boss o ayo gba mi lati ma daruko lati ma salaye ba won kini isere ni ma cream lele yi modern boss cream ni o cream ipara ni o iyen ile secondary clarin ni won gbe kini ibode tensor boss ni won ko se la odun 1962 won se o en kan ri elena robinson nje o se kini kan bode iyen day of beauty opa won pe ni fashion stick lipstick na ni o fashion stick lipstick ni o lodun 1962 na ni won se ebode o ile se mass factory won tun gbe kan ebode ti won pe ni fine line lipstick ni na o ma fine line le ri won ko se lara 1962 na ni won se o lu gbinga mu won tun dodo re o ile se reflon ile se reflon ti mo wuyi won gbe kan kan jade natural wonder ni nje natural wonder ti mo wuyi natural wonder yi medicated makeup ni o won se kini lodun 1962 yato fun eleye ni kan Richard not ni nje o na bere awari awajade ati tita nkan kan ton pe ni Dubai flatter magic powder ni o pelu foundation o se papo powder plus foundation o gbe mejeji papo lodun 1962 tun wa ni nigba to ye ni ile secondary best prof ni nje o gbe kini kan jade nivea milk ni nje nivea milk ti mo wuyi kini yi lodun 1963 won gbe bode sorry liquid oil ni o won se olomi ni olomi bayi ni won gbe bode wa fun itoju ara na ni o lodun 63 ni won se o eni kan ri Christian Dior ni nje Christian Dior ti mo wuyi o se kini kan ti won pe ni cream apricot cream apricot o se kini cream na ni o sugbon e kan na nfele yi pa o cream for nails ni o cream apricot Christian Dior o se lodun 1963 eni kan ri Elizabeth Arden ni nje o na eni ta wuyi won fola mi eye ni le UK ni lori awon kan to se papa ni eka awon kan ta fin se toju ara lodun 1963 na ni o ke to ko lodo ti eni kan ri Aret Obad ni nje Aret Obad opa mo pe ri Aret Obad Ayad
1: apetan re nu
0: Aret Obad Ayad eni ta wu yi o se kini kan won pe ni Miss Aya Miss Aya yi awon odo mo birin awon young girls awon lo se fun lodun 1963 na lo se o kani kani je ndodo ti na ni abe won ile ise kan ri Mabilai ni nje Mabilai ti mo wu yi awon na se nkan kan ton pe ni Ultra Last mascara lo won Australas yi won ko si lara sugo mascara ni o odun 1963 na lu se nkan kan re lati le se reflon reflon ti mo wu yi won se nkan kan ti won pe ni blues on eyan powder ni o blues on blues on won le mo lara sugbon awon atike ni o powders ni o won se lodun 1963 na ni o pe ona jin odo akin to ko lodo ti e na o mo fe ko tun mo die si ni ile se ku test ri won pe kankan jade flip of lipstick won se kini kini lipstick ni o lodun 1964 na se yi bakan na won ti agbe jade kankan tan pe ni endosi and care lodun 1964 yi ti gbon kankan e gbo pupo la le oni aranda o aranda

0: eje ka wa nu mo lo le wa futa le ni eh ko do ni ko ro so ku eh awon ti dele wa eja wa lo futa le yi
1: wa mo fe se le ojo mo je lati mo padi te ojo mejo oruko mi oyi pada ke ba mi oruko temi o si le ba mi omo nu je leko ire o ire gbangbaranda o
0: arande ku
2: titi ojo mejo ta mo fi ayo idunu orire padi pada lori eto eyin oni ku awa na si ni ku oluwa gbe mi ga o ma kin pelu mi loruko ti temi agun ta so lo ekun oko yawo re lepa by sash orobo by for sosefi sentari afefe oro akin omakin loruko temi ti mo dagbere lori to wi pe amala to luwa bu mi ro kale yo gbudo tutu oluwa gbe mi ga ile yanu ewo e to ba bere mi e so fun pe mo ti lo bi giga o dabo
3: iwo to wa lo je loku ojo kan lo gbo je re wa bere wa la ro la na awon lati e na je kan ni otutu emi baba la bule wa amoludu adide mo gbagbe edo ma si gogo to mo ma we won ko tori na a pari tin ge punk abiru mu se fese temi na so mo yin pe o di jo mejo mo tun ti wonu balu o di jo mejo o we
0: eh lo be la le yi baba aba ma ti lo ah balu na ba lo le ni o balu ni o o da na mi a pe kode kono ni yosupa bosuko wa ti na maju ko ni ye kankan ma that is to say o la ti re waju ogun ni opa ibi ti le mi nje alaka feyin re ijalugbo omekun ni ba omo la re o ti fa balamu kon yan gan ku papa fure na kanaka bare lowo kanaka international president ale mi yawo tito september ta ma pare gbo lolu feto ipata kin yin o e ba gbagbe o arande ekun na le to ye nikale diamond jake jadu agbaye lo september atun wa balabu mi logo to lon titi o september hun 806289 1134 806289 1134 o da